Thank you.

patuloy buksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
17: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
17: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ketupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: Makabagong himpilan ng radyo sa bansa. Ito ang XFM Philippines. Bagong himpilan na sasahim papawi sa buong

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
16: Vision X Plus, Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
23: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines. Mula Luzon,
24: XFM 104.9 Santiago Isabela,
25: XFM 104.7
26: Puerto Princesa Palawan,
27: Visayas,
28: XFM 96.7 Bacolod,
29: XFM 100.7 Iloilo,
30: XFM 102.5 Cabangcalan City,
31: XFM 99.9 Tacloban City
32: at Mindanao,
33: XFM 97.9 Davao City,
34: XFM 100.7 Davao Region,
35: XFM 88.5 Mati City, Davao Oriental,
36: XFM 98.1 Bayugan City,
37: XFM 101.7 Bukidnon,
38: XFM 104.7 General Santos City,
39: XFM 99.5 Zamboanga City
40: at XFM 100.1 San Francisco Agusan del Sur.
0: XFM Network Philippines.
1: Mas pinalakas, mas komprehensibo sa pagbabalita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Katropa mo sa mang sulok ng Pilipinas at buong mundo. Ito ang XFM Radio Network Philippines.
2: XFM, katropa mo!

0: Hala, ka-exciting!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sea mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
5: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
18: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
18: Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa kakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw.
16: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
9: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika, Santhol Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santhol Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santhol Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting! Mga katropa, exciting!

0: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Eddie Bautista sa bando po. Bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming dalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
4: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Ethel Complicada.
2: Si Bala Manteke.
1: Sumasakit ang aking katawan.
2: Malagi
1: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw rin namin makasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uwi ng sakit.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa bansa. Ito ang XFM Philippines. Bagong himpilan na sasahim papawid sa buong Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, isang manhit.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
15: Symptoms persist. Call the doctor. Pabili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: XFM.
4: XFM.

0: bagong himpilan ng radyo sa bansa. Ito ang XFM Philippines. Bagong himpilan na sasahimpapawid sa buong Palawan.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman?
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
15: Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Makabagong himpilan ng radyo sa bansa. Ito ang XFM Philippines. Bagong himpilan na sasahimpapawid sa buong

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, excited!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom

0: ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: At ang galing ang pagka.
14: Mamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pa mamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
2: XFM. Mga katropa,

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!

0: good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Ay, mayat nga, timprano na lumigin ang Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Araw po ngayon ng Linggo. Linggo na po tayo, mga katropa, ikadalawampu sa isa buwan po ng Setyembre. Taong 2026, September 20, mga kabayan, mga katropa, ha? Ibig sabihin yan, 10 araw na lang, katropa, ang Rene Boy. Tama ba? 10 araw ba? Pwede na naman tayo? Ay, naka naman ako. Ay, naka, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng ating po, mga katropang gising na sa mga oras na ito. O dahil Linggo, mga kabayan, mga katropa, naghahanda po ang ating po, mga kabayan, mga katropa, lalong-lalo po sa mga magsisimba, tutungo sa mga bahay dalanginan. Nako naman, no, sa mga panahon ito, mga kabayan, mga katropa, oy, ang pag-usal po, ang pagbibigay po ng oras lang para magsimba, magpasalamat sa ating pungpong may kapal sa buong Linggo na mga biyaya na ating po natanggap. Hindi lang po biyaya, maging yung mga pagsubok kung saan po dyan tayo tumatatag, mga kabayan, mga katropa, ha? Ika nga ho ng ating pong mga nakatatanda, hindi naman tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Ang importante lang, mga kabayan, mga katropa, ay yung makaalala ka na humingi ng tulong sa ating pong puong may kapal. Umasa sa ating pong puong lumika. Yan naman ako, happy, happy Sunday, mga katropa, mga sir, mga ma'am, ha? Simba-simba naman po pong may time. Huwag puro trabaho at huwag puro gala. Huwag simba rin po, ha? Well, nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Okay, nako, sa ating po mga katropa dyan na, yun nga, naghahanda na po ngayong umaga para po sa pagsimba. Na after ng simba, yan, pwede na kayong mag-family bonding. Yung pagsisimba, family bonding din yan. Kung after ng mass, adi, lakad na kung saan-saan po. Diba? May budget kayo. Sulitin nyo na dahil next week mukhang one time, big time, oil price hike ang inaasahan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya ngayon pa lang, sawa na kayo mag-ala. Mag-full tank na. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, ako ay 56 na araw na rin lang po, mga kabayan, mga katropa. Bago naman ang Kapaskuhan. Kaya nako, mga kabayan, mga katropa, kami po ang inyong po, mga katropa, rito sa XFM Palawan. Ang nauna na po ang bumabati sa inyo, ha? Advance, advance. Merry Christmas, mga kabayan, mga katropa, ha? Exciting Pilipinas! Exciting! Ay, sa ngalan din po ng ating pong partner sa bagong technical engineer, Rene Boy Federico. Exciting Pilipinas! Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa, sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo po makakasama, ang inyo po ang kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus po. Nagmamagandang morning na sa inyo at nag-aanyaya na rin po para doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan. Na nilalamig pa rin sa mga oras na ito. Malabingga naman talaga. Mga kabayan, mga katropa, ha? Kape muna tayo, painit muna tayo ng ating ponsikmura, mga sir, mga mama. At syempre, yung pagpapainit ng sikmura natin kada umaga. Kaagapay po natin dyan at kaagapay ng ating pong palatuntunan ang Premium D3 Coffee Mixer. Opo, mga kabayan, mga katropa, Premium D3 Coffee Mix. Na meron pong Vitamin D3. Vitamin D3. Na nagpapalakas ng ating pong mga buto sa ating pong mga katawan. Ano ka diba, mga kabayan, mga katropa? Vitamin D3. Vitamin D3. Vitamin D3, mga kabay, mga katropa, abay, makukuha na natin sa kape pa lang. Oo, ha? Di ba yung vitamin D3, malimit, sinasabi nga ng mga health expert. Bilad ka lang sa araw, makakakuha ka na ng vitamin D3. Huwag naman yun sa oras na alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, ha? Hindi na pa vitamin D3 makukuha mo dyan pagkasunog ng balada. Diba? Pero kung hindi mo talaga matsetsempuhan dahil nga medyo busy sa trabaho, inong pa nalang premium D3 coffee mix, ha? O, may vitamin D3 na yan na para makatulong sa pagpapatibay ng ating pong mga buto sa katawan, ha? So, katropan, ako naman, ayo, umiiwas ka ba sa pagkakaroon ng diabetes o magkaroon ng diabetes? Sino bang gustong magkaroon ng diabetes? Diba? Wala. Yung mga meron na, wala natin mga kwando na. Pero, nako mga kabay, mga katropa, yung pong pagkakape, hindi maiwasan. No? Diba, mga ganon? Talaga eh. Huwag ka na rin pong magdalawang isip pa, katropa. Ito na yung kaping na mararapat sa inyo. Premium D3 Coffee Mix. Sa mga ayaw bang magka-diabetes. At dun sa mga nagme-maintain na lang ng blood sugar level sa kanilang katawan. Premium D3 Coffee Mix na po ang bagay na bagay sa inyo, ha? Dahil ang nagpapatamis sa Premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, is Stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya naman, ako, doble-doble beneficio. O, pakinabang ang iyo pong makukuha, pakinabang pangkalusugan mula sa pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix. Ha? Kaya naman, ako sa mga katropa natin dyan na hindi pa nakasusubo, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ng Premium D3 Coffee Mix. Available po yan, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala! Yan, blessed Sunday morning, katropang Ali. Well, thank you Lord sa bagong buhay at umaga. Talaga, oh. Sir Mel Escalante, shout out naman po from Ilocos Norte. Good morning po sa ating po mga katropa dyan sa Ilocos Norte. Ha? At kay Mark June Cañaveral, good morning, Sir Mark June. At kay Ma'am Pereira Sharon ng Barangay Santa Lourdes. Good morning, katropang Ali, pabati naman po, Barangay Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Especially ang Cañaveral family na nanonood na raw po ngayong umaga. Good morning po sa inyo, ha?
1: Excited.
0: Diyan sa Rio Tuba, Batarasa. Pagbati mula kay katropang Mark June, Cañaveral. Okay, mga kabay, mga katropa, 12 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng morning. Sabit pa. At ako, mga kabay, mga katropa, syempre, ang ating pong palatuntunan ito, ha, mga kabay, mga katropa, bukod po sa nambubulahaw kada umaga sa inyo, ang purpose naman po ng pambubulahaw namin sa inyo ay para po matirang kayo ng mga balita. Kaya naman mga kabayan, mga katropa, narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong araw ng Linggo. Sa ating pong balita niya national. House Prosecution Panel, abay, pinaganda na rin po ang oral arguments bukol sa two-third vote threshold. Sila magkamayo dyan. Samantala, Department of Interior and Local Government o DILG hihingi raw po ng saklolo sa Supreme Court at Kongreso para daw po sa inspeksyon ng baril at ang paghihigpit daw po sa social media.

0: Sariling program naman at libreng kupit sa mga estudyante sa Nara, Palawan, inilunsad ng mga otoridad. At LGU El Nido, mga stakeholders, nakiisa sa International Coastal Cleanup 2026. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayon po ang araw ng Linggo. Handog naman po sa inyo yan. Ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga katropa, ito po yung kape na pwede kang magkaroon muli ng tinatawag na younger looking skin. Gusto mo bang may bumata-bata ang iyong physical appearance? Tanggalin niya mga kulubot-kulubot mo sa iyong balat. Glutathione at collagen ang kailangan mo dyan, ha, katropa? Ayang glutathione at collagen na yan, labay na sa pinakabagong kape na po ng Yes to Health Incorporated. Opo, easy naman na po yan sa healthy coffee na Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, bukod po sa nandiyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder, at ito ay pinatatamis din po ng stevia. Mga kabayan, mga katropa, may glutathione at collagen pa rin doon itong Santon Gold Coffee Mix. Yan po ang pinakabangong kape ng Yes to Health Incorporated. Subukan mo, katropa, ng iyong pong mapatunayan, ha? Santon Gold Coffee Mix, mabibili na rin po sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Samantala, 16 minutos sa po makalipas ang alas 5 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po natin, tutungin na po natin ang detalye ng ating po mga balita. Kaya, dyan lang muna kayo, ha? Magkape muna tayo, mga katropa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit na

0: Hanson Plus Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, excited!

0: ating mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 22 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Balikan po tayo sa ating pong palatuntunan. Wala na po bang XFM sa Rizal? Meron po. Meron, di ba? Meron na po, Ma'am Lorna Sumogat. Balik na po. Alam po natin, naayos na yun. Check na lang, ha? Ma'am Lorna Sumogat. Sign on sa Azores. Good morning. Watching po from Santa Monica, PPCWD. Oy, sa ating po mga katropa dyan sa Puerto Princesa City Water District. Good morning, ha? Ngayon din kay Joremy Vicente Bernal. Good morning, Sir Leo Cabares. Good morning din po. Pabati lang, katropa. Paki-shoutout naman sina Ma'am Ann Gabwa, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Oy, thank you very much, Sir Leo. Ha? At kay Ma'am Maylin, Ma'am Rosa at Ma'am Ann. Clarice Arzaga, good morning din, ha? At kay katropang Echo Echelar, good morning din. Diyan sa Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Yung night swimming namin, yun. Nag-swimming sila sa gabi. Ako, ayaw ko mag-night swimming. Gusto ko sa umaga, ha? Swimming nga, di ba? Ako, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dako na po tayo, ha? Sa detalye ng ating po mga balita, para sa araw na ito na Linggo. Ha, mga kabayan, mga katropa, at syempre live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan din naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita. Ay, katropang Alizon Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye po ng ating po mga balita, unahin po natin ang balitang nasyonal. Ito nga, pinag-uusapan, mainit doon sa kamay nila, especially sa nagpapatuloy nga pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinaghahandaan na rin po kasi ng House Prosecution Panel ang nakatagdang oral argument hinggil sa usapin ng two-third vote threshold sa nagpapatuloy nga pong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Magsasagawa daw po ng oral arguments ang Senate Impeachment Court ngayon pong Linggo. Susunod na Linggo. Ngayon, Linggo na eh. Sabihin weekend. Itong buong Linggo na ito darating. Kung saan daw po inimbita. Inimbita rin ang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema upang magbigay linaw sa tamang pagkwenta nga po ng two-third vote mula sa kabuang miyembro ng Senado, particular na para sa mga senador na hindi nakikibahagi sa paglilitis. Hindi ba nakikibahagi? Hindi raw nakikibahagi. Ayon kay Attorney Hez Montalan, Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel, masusing sinusuri daw po ng kanilang legal team ang lahat ng mga o lahat ng may kaugnayan sa batas at jurisprudence na kanila daw pong ihaharap sa korte. Inihayag ng abogado na pabor ang panig ng prosecution na baguhin daw po ang denominator mula sa kabuang 24 na senador at ibilang na lamang ang mga aktibong nakikibahagi sa trial, bagamat igagalang pa rin nila ang magiging huling pasya ng impeachment court. Samantala, nanindigan din ang House panel sa kahalagaan ng pagpapatawag kay Davao City Mayor Baste Duterte matapos aprubahan ng impeachment court ang pagpapadala ng supina para sa kanyang pag-aharap sa susunod na Linggo. Ni lilinawin umano ng panel sa alkade yun daw po mga record ng negosyo ng Vice Presidente na nasa ilalim ng Office of the City Mayor. At nilinaw na ang pagpapatawag sa kanya ay batay din muna sa opisyal na kapasidad at walang kaugnayan sa pagiging magkapatid ng dalawa. Kayo, mga katropa, tama ba? Na ang mayor ang ipatawa. Diba dapat yung mga BPLO nila? Yung sa akin, yun lang yun, ha? Okay, samantala, mayroon pa palang kadugtong, mga kabayan, mga katropa. Nananatili naman daw po, matatag yun daw pong ang moral ng House Prosecution Panel. Hindi raw po sila apektado sa kabila ng inilabas ng show cause order ng Senate Impeachment Court laban sa dalawa nitong miyembro. Ayon pa yan kay Panel Deputy Spokesperson Attorney Yes Muntalan. Inilabas ang naturang order upang pagpaliwanagin itong sina representative Terry Ridon at Attorney Benjamin Tolosa hinggil sa mga posibleng paglabag sa sub judice rule kaugnay ng pampublikong pagtalakay sa merito ng umuusad na kaso. Ayon kay Attorney Montalan, buo raw po ang suporta ng buong panel sa dalawang prosecutor na inihayag na nakapagsumite na ang mga ito ng opisyal na tugon na kinumpirma na rin na natanggap na rin ng korte. Binigyan din po ng tagapagsalita ng prosecution panel na hindi nila itinuturing na damaging o isang gag order ang hakbang ng Senado, kundi bahagi lamang ng karaniwang pag-iingat ng impeachment court sa pagpapatakbo ng paglilitis. Tiniyak din po ng legal team na naninindigan daw sila sa naging sagot ng dalawa nilang miyembro. Kasabay na ang giit na wala silang ginawang anumang paglabag, kundi ang magbigay lamang ng malinaw na paliwanag sa publiko tungkol sa proseso ng paglilitis.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang balitang nasyonal na yan. Handog naman sa atin ang Vision X Plus! Ang Vision X Plus po, mga katropa, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para maparatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin ng ating pong mga mata. Ha? Ang Vision X Plus po, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado po ng FDA. At ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Alas 5:30 na po ng umaga, karagdagan balitang national pa rin. O ito naman, mga kabayan, mga katropa, hihingi daw po ng intervensyon ang DILG o ang Department of Interior and Local Government mula sa Supreme Court at Kongreso upang palakasin daw ang mga hakbang nito laban sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan kasunod na naman ng naganap ng school shooting sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, nais niyang pahintulutan ng Korte Suprema ang Philippine National Police na magsagawa ng inspeksyon sa mga tahanan ng mga kwalipikadong may-ari ng baril upang matiyak daw ang tamang pag-iimbak ng mga armas. Inihayag din po ng naturang kalihim na sa tatlong insidente ng school shooting ngayong taon, mga rehistradong baril na pag-aari pa ng mga kawanin ng pamahalaan ang nagamit. Kung kaya't dapat na po magkaroon ng direktang pananagutan ang mga gun owner sa tamang pag-iingat nito. Kaugnay nito, nakikipag-ugnay na po ang DILG sa DOJ o Department of Justice para daw po sa ihahain na petisyon sa Korte Suprema, habang nananawagan din sa mga mambabatas na amyendahan daw po ang mga umiiral na batas ukol sa gun ownership at liability. Bukod sa usapin ng baril, nais din daw po ni Secretary Remulla na matugunan din daw po yung impluensya ng social media at mga online community tulad ng true crime groups sa mga kabataan na posibleng nag-uudyok ng karahasan. Nakatakdang makipagpulong naman ang pamunaan ng DILG sa Department of Information and Communication Technology o DICT. At posibleng humingi daw po ng aksyon sa Kongreso para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga bata online, kabilang daw po ang paglilimita sa social media access ng mga menor de edad. Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan agatid sa ating orasan. Naganap na po nga 32 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Hindi naman sa DLG, may yung maganda naman yung kanila pong ninanais. Yung liability doon sa may mga lisensyadong baril. Bago naman po kayo mabigyan, di ba? Grabe na po yung mga paalala ng ating po mga otoridad kung paano po ninyo yan itatago or pag-iingatan yung mga baril ninyo. Ha? Nako naman. Yan po ay maganda na rin yung hinihingi o hihingin na intervention ng DILG. Ha? Sa tatlo raw pong mga shooting incident na naganap ngayong taon dito sa mga paaralan sa iba't ibang parte ng ating bansa, pawang mga lisensyadong baril daw po na pagmamayari ng mga empleyado rin ng pamahalaan yung nagamit. Sa huli, sa Baga National High School, government employee rin yung magulang ng bata na ito. Ano na nangyayari sa ating pong mga kabataan? Ito ang Exciting Babies. Ay, 35 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning, mga kabayan, mga tropa. Samantala, balita sa international. Sa balitang international naman po tayo, mga katropa. Wala pong usaping politika, wala pong usaping gera. Ito dapat ang pag-aralan ating mga Pinoy. Sa Japan po, mga kabayan, mga tropa, pumalo na po sa panibagong record high na 107,677. Yun daw pong bilang na mga individual sa kanilang pong bansa na meron pong edad 100 pataas. Yan po'y ayon po sa Ministry of Health, Labor and Welfare ng naturang bansa. 107,677 na individual. Yung kanila pong yung mga, may mga edad doon na 100 centenarians pataas. Ito na rin po ang ika-56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarians sa naturang bansa, kung saan halos 88% sa kanila ay mga kababaihan. Ipinagmamalaki ng pamahalaang Japan ang mahabang buhay ng kanila pong mga mamamayan na idinulot daw po ng maunlad na medikasyon, masusustansyang pagkain at aktibong pamumuhay. Gayunpaman, patuloy na lumalaro rin po ang krisis sa demografiya ng Japan dahil sa mabilis daw po na pagtanda ng populasyon kasabay ng pagbagsak naman ng kanilang birth rate sa pinakamababang antas. Kung marami po yung mga tumatanda, kulang naman daw po yung mga nagiging bata. Yun lang, hindi balance eh. Sa kasalukuyan na po, halos 3 sa bawat 10 residente sa Japan ay meron pong edad na 65 pataas. At tinatayang aabot pa ito sa 40% pagdating daw po ng taong 2070. Nagdudulot daw ito ng malaking hamon sa ekonomiya dahil sa kakulangan sa mga manggagawa na nagpopondo sa pensyon, kalusugan at mga serbisyong panlipunan ng mga nakatatanda. Bagamat magpapatupad o nagpapatupad daw po ang pamahalaang Japan na mga insentibo at tulong pinansyal para doon po sa mga pamilya na nanatiling banta naman sa pundasyong pangkabuhayan ng Japan, ang patuloy na pagliit daw po ng kanilang populasyon. Ito ang Exciting Babies. Mga kabayan, mga tropa, ang balitang ito, balitang international na yan, handog naman po sa atin ang vitamin C, ang numero unong vitamin C ngayon sa bansa. Santon vitamin C, mga kabayan, mga tropa, na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Ano, meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. upang hindi tayo magkasakit. Dako, katropa, araw-arawi na ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ito po ay mabibili na rin po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Kakatropang Rene Boy, sa wabang umabot sa 100 years old, naging centenaryang ka rin. Pag-aralan niya natin itong Japan. Ito, di ba, mahilig sila sa mga herbal, mga tea. Tapos, aktibo. Dito sa atin, sa Pilipinas, aktibo naman yung ating mga olds. Yung mga nakatatanda natin. Kaya landon sa mga kinakain ito eh. Ah, mga kabayan, mga katropa, hindi na masusustansya yung mga pagkain. Parang instant na lang. Instant, pati sakit, instant na rin. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Kaya lang hindi balanse sa kanila, katropang Rene Boy. Umahaba yung buhay ng mga nakatatanda nila. Pero nagkukulang naman yung mga bata. Ha? Kaya yung problema na rin doon. Kasi sila, nagbe-birth control kasi itong karamihan dito eh. Sa bansang Japan, mga kabayan, mga katropa. Ito ba yung naglilimita ng dalawang anak? Ah, hindi. In China pala yun. Itong Japan, yun lang. Kasi panay to eh. Panay yung mga legal age doon. Magmula after mag-graduate ng kanilang school. Trabaho na ng trabaho. Busy na sila. Kaya yung kanila pong mga live life, katulad sa mga Pinoy, kabataan pala may live life na. Si Jante pala may live life na. Ayun, kaya yung Pilipinas, lumulobo. Ang populasyon, samantala, yun naman pong mga nakatatanda natin. Bihira na po nakakaabot sa pagkakaroon ng centenarians.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, 40 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Okay, dakuin na natin yung ating pong mga kasama, mga field reporters sa kanila pong mga balita. Ayun na natin ang balita ni katropang Dennis Chua, yun daw pong lokal na pamalaan, particular Barangay Ransang, na mahagi daw po ng vegetable seedlings at mga damit sa mga IP village sa kanilang lugar. Katropa natin sa balita ngayon, Dennis Chua.
1: Live report! Live report! Nagatid ng tulong ang Barangay Ransang Council sa katutubong Palawan sa sitio Balawing o Barangay Ransang, Rizal, Palawan itong September 16, taong kasalukuyan na. Pinangunahan ng konseyo ang pamahagi ng mga buto ng gulay na magagamit ng mga residente sa pagtatanim para sa pansariling pagkain, gayon din ang mga damit pambata at pangmatanda para sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa pamunuan ng Ransang, layunin ng aktibidad na suportahan ang food security ng mga katutubo at matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan, lalo na sa mga malalay yung sitio. Nabigyan rin ng konseho ng maikling gabay ang tamang pagtatanim upang masigurong mapapakinabangan ng husto ang mga pinamahaging buto. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente na sitio Balawing sa tulong na hati ng Barangay Council ng Ransang na malaking ginhawa para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ugnay nito, patuloy naman ang nasabing tanggapan sa pagsasagawa ng mga programang nakatun sa kapakanan na makatutubong komunidad sa kanilang nasasakupan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ito, feeding program at libreng gupit naman para sa mga estudyante sa Nara, Palawan. Ang inilunsad daw po ng mga otoridad doon. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Inilunsad kamakaila ng 2nd Platoon, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, Nara Municipal Police Station at iba pa ang isang community outreach program sa mga estudyante ng Damayan Place Elementary School sa Barangay Panakan, Nara, Palawan, kamakailan, kung saan nabilang sa sinagawa ng mga otoridad ay ang paggugupit ng libre at feeding program. Ng layunin ay upang magbigay na agarang tulong, mapabuti ang kalusugan at maiwasan ang nga anumang peste sa buhok tulad ng kuto at iba pang sakit sa balat ng ulo. Samantala, inaasahan namang muling isasagawa ng mga kapulisan ang magkaparehas na aktibidad sa ilan pang eskwelahan sa naturang bayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguranong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray Elgaran XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat ang katropang Ray. At ito naman daw pong local government unit ng El Nido at mga stakeholders. Nakiisa naman daw po sa International Coastal Cleanup 2026. Katrabal natin sa balita niya na Belia Mucha.
3: Live report.
4: Nakisa ang lokal na pamahalaan ng El Nido at iba't ibang stakeholders sa isinagawang International Coastal Cleanup 2026 sa ilang baybayin ng bayan kahapon, September 19. Pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources o MENRO sa pamuno ni MENRO Engineer Raul Maximo ang paglilinis bilang pagkikisa sa pandaigdigang kampanya na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Kabilang sa lumahok ang mga kawanin ng LGU, environmental volunteers at iba pang stakeholders na maagang nagtungo sa mga itinalagang coastal areas upang magpulot at magsaayos ng mga basurang plastic at iba pang debris na maaring makapinsala sa yamang dagat at marine ecosystem. Isinagawa ang sabayang coastal cleanup sa panguna ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa buong bansa bilang bahagi rin ng paggunita sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Layunin ng aktibidad na mabawasan ang marine debris, maprotektahan ang mga yamang tubig at mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng mga baybayin. Ayon kay MENRO, maksimum mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang mapangalagaan ang kalikasan at matiyak ang patuloy na proteksyon sa mga baybayin at yamang dagat. Inaasahan naman ng lokal na pamahalaan na magsisilbing paalala ang aktibidad sa publiko tungkol sa responsabling pagtatapon ng basura at patuloy na pangangalaga sa kapaligiran upang maiwasan ang mas malawak na epekto ng polusyon sa karagatan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. At mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang lokal na yan ay nagatid naman sa ating pong oras na 15 minutos bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Samantala,
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Para naman po sa magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Linggo, mga kabayan, mga katropa, na wala na ba si LPA dito sa lalawigan ng Palawan? Alamin po natin yan ang detalye at iba pang mga impormasyon para po sa magiging lagay ng ating pong panahon. Mula po sa DOST Pag-asa Live, si Sir Alzar Aurelio.
5: Good morning po, narito ating weather update. Mahinang habagat ay nakakapekto dito sa kalnurang bahagi ng Southern Luzon. Ang habagat ay inaasahan natin makakapekto o magpatuloy na makakapekto mostly sa western section ng Southern Luzon at ng Visayas bukas hanggang sa Miyerkules. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan o namomonitor na panibagong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyong na international name Do Juan ay malabo nitong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito patungo sa Japan. At sa ating lagay na panahon, makakaranas ng maganda at maliwas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan din ang mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Palawan, makakaranas po tayo ngayong araw ng maulap na kalangitan at may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm. Ngunit sa Visayas at Mindanao, patuloy din ang makakaranas ng maganda at maliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalagitan, maliban sa mga bigla ang buhos na ulan dulot ng thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas na alon sa ating mga karagatan, kaya safe na pumalaot ating mga kababayan sa buong kapuluan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Sir Alzar Aurelio mula sa DOST Pagasa. Ayan, maulap na papawirin ng Palawan. May mga kalat-kalat na pagbuhos ng ulan. At kulog at kidlat yung nilabag ito, thunderstorms, ha? Ako mga katropa, abay 47 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning. Ay samantala, habol muna natin itong ating po mga katropa, ha? At nanonood ngayon sa ating pong Facebook Live. Good morning po, Ma Michelle Monserrate Ortiz. Michelle Joy Ortiz, Quezon, Palawan. Hoy, bakit may number ka?

0: At Ma'am Ilesa Idona, Ma'am Dragonyara, good morning. Ma'am Rachel Alcoriza, Ate Maribel Gasita, good morning, good morning. Ma'am Alona Dagaraga Santino, Ma'am Aida Santiago, good morning po. Pa-shoutout po sa lahat ng mga tanod ng Barangay Simpukan. Ay, good morning po, mga Barangay Tanod ng Simpukan. Good job daw po. Oo, sabi ni Ma'am Aida Santiago. Oh, anong meron po dyan, Ma'am Aida, ha? Nakaka-intriga ka, ha? Good job daw po sa mga tanod ng Barangay Simpukan. Oh, ayan, ako naman. Oh, oh. Sige, nako, mga kabayan, mga katropa. Labing dalawang minuto po bago po sumapit. Ang alas 6 ng morning. Good morning, good morning muna sa ating po mga kabayan, mga katropa, yung mga bumibiyahe na sa mga oras na ito, ha? O, ingat. Ano po sa mga pampasaherong sasakyan, ha? Mga PUBs, PUG, mga vans, shuttle van. May mga kalat-kalat na pag-ulan daw tayong mararanasan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ha? Ayon po yan sa DOS Pag-asa, kaya triple ang pag-iingat sa ating pong mga biyahero-biyahera. Madudulas ang kalsada pag nababasa, siyempre, ha? Ako naman, oo. At sa ating po mga kabayan, mga katropa na ngayon ay meron pong mga naka-schedule na mga aktibidad. After ng mga simba, pagsamba, ayan, ingat din po kayo, ha, mga sir, mga ma. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Linggo. Ika-20 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyong naging tagapagbalita ngayon pong umaga na ito, katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: pa.
13: Mabibilis ang mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibilis ang mga butika.
17: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
17: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
23: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
17: Sister Pain.
25: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain.
10: Fast and safe. Yeah!
14: Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
26: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Santon Gold Coffee Mix.
27: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
28: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
6: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santone Coffee Mix.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
12: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
32: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
33: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
28: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
29: Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
34: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
35: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
36: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Sanzone Plus Herbal Oil.
37: XFM. XFM.
29: Mga katropa, exciting dito.

Oras, mga katropa, ganap na pong 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na ito, mga kabay, mga tropa, handog naman sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo po ng ating pong mga balita, Philippine Coast Guard, mariing kinundina ang pagbangga ng China Coast Guard sa beaver vessel sa karagatan ng Palawan.
3: Imbestigasyon sa 12.5 toneladang ammonium nitrate at dinamita sa Puerto Princesa, pinalalim.
2: Mga Toda Tricycle, nagpasalamat naman ito po sa pagbibigay linaw sa tricycle ban sa airport.
4: So kayo po kahapon, nagaroon pa ng pag-uusap doon. Naging maganda, maganda naman po ang naging resulta.
3: LTFRB, may maropa, magpaproseso na ng permit para sa motorcycle taxi.
5: So authority of the LTFRB over motorcycle taxi, ayan na po yung pag-issue ng provisional authority.
2: Congressman Jose Chavez Alvarez muling nagpahayag ng suporta sa Pax Silica para sa Palawan.
6: Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Pax Silica sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
3: Sa balitang national, DFA maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa pagpaputok ng flares.
2: Sa atin ang mga balitang international, bansang Poland nagbabala sa posibleng Russian drone or rocket attack sa NATO territory.
3: At sa ating balitang sports, Pilipinas hindi pinaporma ang Hong Kong sa score na 2-0.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw na Linggo, ika-20 sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo papanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote. Express
2: Balita sa umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita. Sa balitang lokal, mga kabayan, mga katropa, magpo-proseso na raw po itong LTFRB Mimaropa ng permit para daw po sa mga motorcycle taxi driver na nais maging legal ang kanilang operasyon. Ito ay alusunod po sa kautusan ng Department of Transportation. Ayon po yan kay LTFRB Mimaropa Regional Director Enrico Bautista, kailangang makipag-ugnayan din mo ang kanilang tanggapan. O sa kanilang tanggapan, wala na itong mga LGU para ito po sa pagpapatupad nito. Pinayuhan naman yung pong mga motorcycle taxi driver na huwag
7: Huwag muna kayong bumiyahe hanggat wala pa ho kayong hawak-hawak na provisional authority upang hindi na po kayong maituring na kolorum yung inyo pong operasyon.
5: Nilabas, inaprubahan ng pwede pong i-flash ito, sir. Yan po, yung implementing guidelines po na inilabas ng DOTR na ang control po to issue ng permits sa mga motorcycle taxi ay nasa NTFRB na. Akin po doon sa section 2. Yan. So, authority of the NTFRB over motorcycle taxi, ayan na po, yung pag-issue ng provisional authority. So, technically, sa napag-usapan po kami na dapat ang mga motorcycle taxi.
7: Mga kabay, mga katropa, yan po ang tinig ni LTFRB Mima Roper Regional Director, Sir Enrico Bautista. At ang balita ng mga kabay, mga katropa, handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya katropa, upang hindi tayo magkasakit, abay ugalayin na po nating uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
8: Express, Express, balita sa umaga.
2: Oh, kailan pa ba?
9: Ha?
2: Kailan?
9: Kailan ka mag-a-apply?
2: Arang kailangan natin mag-a-apply ka, Tropang Mike, ha?
9: Kaya, kailangan eh.
2: Ayusin mo pa yung motor.
9: Tumas na yung gastusin eh, na gasolina eh.
2: Oh, yung gasolina, nako, Diyos kong mahabagin mga kabayan.
9: Pwede pala, hindi, pag mag-ano na, pwede ba yung, hindi, tatanong ko sana, halimbawa, wala akong grupo. Hindi ba pwede yun? Hindi, kailangan talagang meron.
2: Kasi yung apps.
9: Oh, magawa ko sarili kong apps.
2: Wow! Wow.
9: Social, di ba?
2: Pwede. Anong magiging
9: kumpanya
2: mo?
9: Ano ba?
2: Yung grupo nyo doon, mga ano?
9: Ha?
2: Yung grupo nyo doon.
9: Mga riders?
2: Hindi, doon sa ano? Sa housing nyo.
9: Sa housing?
2: Oo.
9: Parang pabahay man yun.
2: Hindi. Yung grupo ng mga kalalakihan doon.
9: Yung mga kalalakihan?
2: Yung mga daddies.
9: Ah, okay.
2: Pwede
9: yung mga samahan ng mga inaping mga lalaki na. apps yan.
2: Motorcycle apps na.
9: Yung mga AirPods ba yun?
2: Yun, AirPods. Oo, pwede yun.
9: Hindi, kasi meron ding mga kababaihan dyan eh.
2: Ah, doon?
9: Oh, meron din, rider.
2: Oh, meron naman.
9: Oh, meron din eh.
2: Wala namang ano.
9: Hindi, pwede, apat lang kasi yung ano dito, apat.
2: Inihingi?
9: Yung Backride, Pinas, Maxim, yung isa pa, Grab, it ba yun?
2: Grab.
9: Oo, tsaka may isa pa. Oh, may nakalimutan din ba yung pangalan, kaya hindi mahirap tandaan yung pangalan ng isa eh.
2: Nako, ang hirap nun ah.
9: Magawin ng apps na lang, ramdam kita apps.
2: Yeah.
9: Pinasok pa talaga eh.
2: Pwede. Ramdam kita apps.
9: Yan, pwede magano mag-apply dyan sa kanila. Pero yung LGU kasi,
2: yun ang magtatakda ng ano?
9: Kung tutusin talaga sa memorandum ng DOT, walang kasamang LGU eh. Kaso lang, sabi nga ni RT, ayaw naman nila na magulat na lang yung LGU na nagproseso na sila 10,000. Tapos wala na kinikita yung ano.
2: Yung iba.
9: Wala na.
2: Sa 10,000 na yun, malamang talaga mayroong uuwing panay buklo.
9: Kailangan kasi pag-aralan din pala yung, ano, yung kita. Kung kayo ba, halimbawa, binigyan ng provisional authority ay 1,000. Kumikita pa ba yung 1,000 na yan?
2: Yan.
9: So, kung kumikita pa ng maayos, sige, magdagdag pa tayo. Pero,
2: yung pag-control kasi na yun.
9: I-regulate. Ang tawag doon,
2: regulated.
9: Yun, not control daw.
2: I-re-regulate.
9: Kasi pagka, alam mo naman, yung mga Pilipino, pag natinig na control,
2: Ganon din yun.
9: Ganon din yun, di ba? So,
2: kailangan kasi kayong control eh. Hindi kayo pwedeng dumami na dumami.
9: Oo, kasi baka lahat yan, Wala na pa sir, lahat may motor taxi.
2: Lahat may motor na.
9: Sino sasakay sa'yo, may motor na rin ako. Yeah.
2: Baka ngayon, may mga kumukuha na ng motor ngayon para mag-apply na. Kasi okay na, di ba, sa DOTR.
9: Iniisip mo nga
2: yan. I-process na lang.
9: Kasi kukuha na din ako ng motor, hubag-hubag na yung motor ko. Double purpose na.
2: Double purpose na
9: para habang mahaba yung time ko eh.
2: Habang naghahanap ka ng balita.
9: Naghahanap ako ng balita. Naghahanap ako ng pasahero.
2: Along the way, papunta ka ng city.
9: Pero mo 1,000 na per day sabi nung taga Backride.
2: Ayo.
9: Linis na 'yun, ha?
2: Linis na.
9: Maliban lang kung maulan.
7: Ayun lang ang problema. Pero yung iba, may ginagawang paraan eh.
9: Oo, oh, meron eh.
7: May cover.
9: Oh, ay, hindi magawa ko na ano ko, waterproof.
7: Wow. Na ano?
9: Ha? Na damit.
7: Yung ano, tawag dito, kabote.
9: Kabote. Ah, hindi, ano, ganun. Kaya maganda pag-isipan ka yan eh.
7: Oo. Oh.

0: Diyo.
1: Biyernes. Tapos, Sabado, pwede na.
0: Oo, kaya nga. Sabado, wala tayong ginagawa.
1: Relax, di ba?
0: Lalaban lang.
1: Buong mag... yun lang. Pas mga buti mo noon.
0: Pero, hindi, ilang oras
1: na maglaba ka muna eh. Bago ka
0: mamasada. Maaga ka maglaba, di ba?
1: Huwag naman pagkatapos mo mamasada, lako, pasma ka noon. Ako, mga kabayan, mga katropa, ha?
0: Maganda ano ito eh. Pinag-iisipan ko rin ito eh.
1: Mm. Saan tayo?
0: Ha? Dito.
1: Saan tayo apply?
0: Ha? Yun ang...
1: Saan ba tayo apply?
0: Ha?
1: Saan ba tayo pwedeng makiano?
0: Dalawa eh. Yung ayoko sa Maxi.
1: Ah.
0: Kasi yung kanilang... baka mabait naman siguro, pero iba yung paninindigan ng ano eh.
1: Ah.
0: Nung taga Maxi eh.
1: Baka hindi na nakapaliwanagan ng gusto.
0: Ha? Kaya iba yung pagkakaintindi niya doon sa... ano eh.
1: Memo?
0: Ano yan, buong Pilipinas na
1: yung... dokumento nila.
0: Dokumento
1: nila. Pero region, iba.
0: Sa back ride, hindi nagsalita yung opisyal nila eh. Yung mga nagpatunay lang. Pero maganda yun, sinabi ng estudyante, talagang kumikita siya doon. Siguro doon, pwede. O kaya pwede. Yung hindi kilala.
1: Oo, doon.
0: Sabay, mahirap na pag hindi kilala. Hindi tayo ma... Hindi. Kaya lang, pag suna mo sa mga sikat na, sa mga sikat na, aba, baka marami na.
1: Marami na.
0: Ano, at least doon tayo sa pioneering tayo.
1: Kaya kailangan natin ano yan. Kailangan natin paganda yung katropang mahiga.
0: Kaya ka, sige ka.
1: Tumataas yung pangangailangan. Oo, mga kabayan, mga katropa. Pero ito, mga kabayan, ito ang pinakapunto rito. Hanggat wala pa ho kayong hawak na provisional authority
0: yan.
1: Wag muna sana, ha?
0: Ayun ang request ng mga tricycle driver.
1: At yun din ang pakiusap ng LTFRB at ng city government.
0: Oo, kaya lang, wala silang ano eh, wala silang imik doon. Hindi sila nagpahayag.
1: Hindi sila pahayag kung hito ba o ano.
0: Kung hito, hindi.
1: Mukhang yung iba, parang may tumatalima. Ewan ko lang yung iba kasi although nawala na yung mga uniform nila.
0: Wala na, hindi na maano.
1: Hindi na nakaka...
0: Yung food... Okay yun.
1: Walang problema. Parcel, food, tsaka okay parcel. Yun. Pwede yun. Parang ganun din naman kasi yun eh. Diba? Lalo na mga local.
0: Ang term pala doon, kahit tao, order.
1: Order?
0: Oh, kahit na tao, ang sakay mo, order. Pala yung term. Sabi ng taga Maxim.
1: May order po kami.
0: Pero tao pala yun.
1: Tao pala yun.
0: That new term nila, order. General term.
1: General term. Sa lahat ba yun ng MC Taxi?
0: Sa
1: order ba?
0: Order. Order. Dumating na yung order ko?
1: Wow! Wow!
0: Ayaw, dito ang order mo.
1: Fresh pa.
0: Bango po. Uy, bawal yun ha. Dapat disiplinado yung driver.
1: Oy, isa pa yun ha. Anyway, mga kabayan, mga katropa, sundin na lang po sana ng ating po mga motorcycle taxi driver. Yung pong pakiusap ng ating pong LTFRB. At ng LGU. Hanggat wala po kayong hawak na provisional authority, huwag po muna kayong bumiyahe.
0: Yun talaga yun. Yung mga tricycle drivers, okay na kasi hindi naman mapipigilan. Legal na yan. Pero ang ngayon lang, hinto mo na pag walang ano.
1: Hanggat wala pa silang PA.
0: Oo, walang PA. Pero mo yan, ang sa Maxin pa lang, 8,000 daw yung mga ano nila, member nila.
1: Dito lang?
0: Dito lang.
1: Oy.
0: Oh, 8,000 daw. Yung active, 1,000.
1: Ah, okay.
0: Yung sa backline, parang 800. Parang to sa isa, 500. Dami.
1: Pero yung slot na hinihingi ng, yung ibibigay ng LTFRB.
0: Nakadepende sa city council.
1: Nakadepende sa city council. Oh. Ito ay bilang... Ano lang,
0: pilot testing pa lang.
1: Pilot testing. Lilinawin lang ha, pilot testing, kaya nga provisional authority pala bibigay sa inyo. Pero ito, pag ma-comply nyo yung mga requirement na hinihingi din ng
0: yun.
1: LTFRB. Which is, makipag-ugnayan kayo sa LTFRB.
0: Yung LTO, tsaka yung Highway Patrol Group, parang tahimik na tahimik.
1: Wala silang pahayag.
0: Ha? Tahimik na tahimik. Kasi relax na relax. Ang sabi ni RD, dinanong ko, di ba, sa programa mo. Sino ang dapat manghuli?
1: Ang bola na yan ay nasa Highway Patrol at LTO na.
0: So, bakit tayo nalang manghuli? Walang kita dyan. Tuloy tayo sa ating mga balita. Pasmado yung bibig ko eh.
1: Oo nga eh.
0: Ito na lang. Muli na pong pinayagang pumasok ang mga tricycle sa Puerto Princesa International Airport. Uy. Matapos bawiin po ng CAPA Memorandum Circular na nagbabawal sa kanilang pagpasok. Ayon po kay CAPA Area Manager Glenn Tripolka, ipinag-utos ang pagbawi sa kautusan matapos ang pag-ugnay.

0: Council DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Director General. Nalilo naman ni Councilor Repitacio G. Lau, tanging membro ng airport na ang papayagang mag-pick up ng pasahero habang maaari namang mag-drop off ang mga tricycle kahit hindi membro ng TODA.
1: Opo.
2: Yan, tapos pinasa naman sa'yo. Siyempre ikaw rin, sa'yo rin. Dahil ikaw ang chairman ng Committee on Transportation eh. At ang magandang resulta, nakapasok na sila uli at pinapayagan ng bumiyahay, mamasada, pick up, at saka magbaba ng pasahero, di ba?
1: Yung air toda, pwede siya pick up at saka drop. Pero yung ibang mga tricycle na may permit, ang pwede lang sila drop lang ng pasahero.
0: Yan po ang tinig ni Consul Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod.
3: Okay na yung wala na pong magreklamo na pinalakad ha.
0: Wala na.
3: Oh, pinalakad po kami ng pagkahaba-haba, pagkalayo-layo. May bit-bit po kaming mga maletang malalaki.
0: Yun!
3: Meron po kaming pasyente. Pasyente PWD.
0: Kaya ka.
3: Tsaka may, ano po kami, senior. O nga naman, kasi naman.
0: Ayan layo eh.
3: Kaya sabi ko nga, yung general na order sa lahat ng mga airport mula sa Kaap, general kasi yun eh.
0: Kaya nga.
3: Pero kasi depende sa mga nagiging
0: sa sitwasyon. Yung sabi ko sa'yo, doon nga sa Kamigin eh, mayroon nga tok-tok doon sa loob airport eh. Pati multicab eh.
3: Kasi nga, yun ang mode of transportation. Although dito sa atin, mayroon natin taxi, shuttle bus, sabi natin mapalo.
0: Yung taxi natin, dalawa lang daw yung ano?
3: Yung
0: legal.
3: Dalawa lang naman talaga?
0: Yung Upa Ride, tsaka yung Grab. Oo, 100 slots lang yun.
3: Taxi?
0: Oo.
3: Yung
0: TNBS pala.
3: TNBS yun. Pero yung taxi dito...
0: Wala pa ano daw yun eh. Sabi ni Arde.
3: Wala pa yun?
0: Wala pa.
3: Wala pang...
0: Yung pututay?
3: Pututay ba yun?
0: Oo, yun.
3: Hototay.
0: P. Tapos ano. Sabi ni si Arde yun ha?
3: Ano yun? Para na... Yung ba yung kulay dilaw?
0: Oo, kulay dilaw eh.
3: Yung ba yung kulay dilaw?
0: Oo. Pakilinaw sa amin ha. Kasi sabi ni Arde ng pagdinig ha.
3: Yung pala yung puti, meron na yun.
0: Yung puti, hindi nabanggit.
3: Itong dilaw ang wala pa raw.
0: Oo, yung wala pa.
3: Wala pa silang linya?
0: Wala silang provisional authority.
3: Wala pang PA.
0: Wala pang PA.
3: Maxim, di ba dilaw? Hindi.
0: Iba,
3: yung isa, yun. Yung isa.
0: Yung ano yun?
3: Yung may nalaglag doon sa Rojas.
0: Oo,
3: nako.
0: Pakilinaw sa amin kung sa TNBS na sa taxi na.
3: Taxi.
0: Pero sabi ni RD, wala
3: daw. Wala pa raw.
0: Wala pa daw yun eh.
3: Baka nilalakad na.
0: Ganun pa rin yun.
3: MC taxi rin.
0: Parang ano din, sabi ang term ng tagilid pa.
3: Tagilid pa.
0: Pag tagilid pa, wala. Ay, alanganin pa pala. Alanganin pa. Pag alanganin pa, wala pa.
3: Yes, kung mahabagin naman.
0: Bawal mo biyahe.
3: Bawal mo na. Paano yun? Bagay, hindi pa naman siya masalong active yung taxi rito eh. Mahal kasi.
0: Ay, huwag ka mag-alala. Hindi naman inuhuli ng LTO at Highway Patrol Group. Yan, biyahe lang kayo ng biyahe. Huwag ka mag-alala.
3: Okay lang.
0: Bakit, hindi naman inuhuli.
3: Wala naman pag-iigbed. Eh.
0: Wala namang nanguhuli. Biyahe lang ng biyahe.
3: Sa magkano? Ano ba yan?
0: Express. Pasmado ka rin ah.
3: Pasmado rin ako eh. Namasma yung aking bibig oh. Nag one day miniler kami doon sa ano eh, sa San Rafael eh.
0: Kaya pala eh.
3: Kaya lang, hindi man ako nakaligo kasi umuulan din.
0: Baka pa kasi mabasa ka pag naligo ka. Mabasa ka sa ulan.
3: Takot ako. Kaya hindi na ako lumusong.
0: Kaya hindi ka na lumusong kasi nga bababasa ka ng ulan. Galing!
3: Mga 25 minutos makalipas po ang alas 6 ng umaga sa iba pang balitang lokal.
0: Karugtong pa yan, karugtong.
3: Karugtong ito. Ito, siyempre, alam nga namang hindi ka pa magpasalamat.
0: Kaya.
3: Nagpasalamat nga daw po yung mga tricycle driver matapos na hindi na po ituloy. Yun daw pong pagbabawal sa pagpasok ng mga tricycle sa Puerto Princesa International Airport. Sa panayam nga po ng XFM Palawan, nagpahayag itong si Ginoong Navarro nang pasasalamat dahil maaari pa ring makapasok sa loob po ng airport premises ang mga tricycle. Particular na po ang mga miyembro ng Air Toda na pinapayagan nga pong mag-pick up ng mga pasahero. Maaari namang umunong mag-drop off ng pasahero yung namang mga tricycle na hindi naman po ng miyembro ng Air Toda.
4: Kinausap po talaga ng personal ng ating isang konsehal na si Jerry Abad.
2: Konsehal so, Jerry Abad?
4: Po talaga ito pinarating una yung naging problema namin.
2: Okay.
4: So, nagpapasalamat kami sa kanya kasi at yun nga, binigyan niya din ako ng advice na tumulat kay committee chairman ang conversation si Mr. Gilaw. So,
2: Gilaw.
4: Pinarating ba namin. So, kaya po kahapon, nagaroon pa ng pag-uusap doon. Kasi maganda naman po yung ang naging resulta.
3: Mga kabay, mga tropa, ang naging pahayag po ni Ginoong Renante Navarro, ang isa po sa mga tricycle oh, na bumibiyahe dyan sa loob ng ating pong paliparan. At ang balita nga mga kabay, mga tropa, handog naman po sa atin ang Santon Plaza Gold. Ito po yung marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po ito sa kanya po mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Express, express, 6:37 na umaga sa iba pang nagbabagang mga balita. Muli po ang inihayag ni Palawan 2nd District Congressman si Chavez Alvarez sa Kamara na ilipat na lang sa Palawan ang planong paksilikahab kung tuloy ang tangkihan ng mga residente at grupo sa mainland Luzon ang proyekto. Partikular na panukalang lokasyon nito sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Congressman Alvarez, makinig ka.
3: Okay.
0: Malaki daw.
3: Oy.
0: Naniwala ka ba dito?
3: Malaki?
0: Malaki daw. Ang potensyal na benepisyo ng proyekto na takdang itayo sa tinatayang 1,000 hektaryan lupain.
3: Oy.
0: At inaasahan lilika ng malaking bilang ng trabaho. Higinit na kongresista na dahil sa lawak ng investment at pangangailangan ng proyekto, dapat itong magkaroon ng sariling power plant at water source upang hindi umasa sa kasalukuyang supply ng kuryente at tubig sa lugar na pagdarausan ito. Samantala, sinabi ni Alvarez na bukas ang Palawan na maging alternatibong lokasyon sakaling hindi matuloy ang proyekto sa Luzon.
5: Kailangan po ng DENR na tignan kung paano yung hydrological climate risk assessments, kulang yung budget niya sa ngayon.
6: As proposed, kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Paksilika, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Paksilika sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
0: Express. Yan po ang tinig ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may balik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay meron sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Dito naman, mga kabayan, mga katropa,
0: ako naniniwala ko pagka, kaya ni Congressman niya talaga dalahin dito yan.
3: Itong Paksilika. Lapit pa kasi sa
0: lapit
3: South. Ang problema lang kasi dito nga, yung pinaproblema rin kasi doon sa Luzon, yung source ng tubig.
0: Ay, alam mo kasi nga, malayo yung sa dagat eh. Sa Tarlac yun, sa New Clark City. Layo nun eh.
3: Patag yun, di ba?
0: Dalawang taon ako doon sa Pampanga eh. Ikot-ikot ko yan pati sa Tarlac eh.
3: Patag yun.
0: Hanggang New Ecija eh.
3: Patag.
0: Patag yun, layo eh. Saan ka kukuha doon sa natubig sa Pampanga River?
3: Ay, hindi pwede eh. Ah? Eh kasi di ba para sa ano yun? Doon sa mga residente?
0: Hindi, ilog naman yun eh.
3: Ah, ilog ba?
0: Oo, binabaha nga yun. Gusto ko pasipsipan yun para wala nang baha sa Pampanga. Hindi, alam mo, ang Pilipinas napapalibutan ng tubig. Hindi lang natin kasi na-utilize. Kung dito sa Palawan, parang narinig ko rin kay Congressman GCA, yun din ang iniisip niya, katulad ang iniisip ko. Yung ano?
3: Dagat.
0: Dagat! Oh, dahil desalination. Nga,
3: desalination lang kailangan niya.
0: Oh, kahit na sip-sipin mo na sip-sipin niyang dagat, hindi nang mauubos yan. Yan eh.
3: Ito yung
0: nagawa nga sa Israel eh. Diba nagawa sa Israel? Wala nga silang...
3: Walang bundok. Walang gubat.
0: Wala nga silang tubig na ano doon eh. Sa dagat, ginawa nila.
3: Desalination.
0: Desalination, oo.
3: Diba?
0: Tsaka ito, itong malaking proyekto kasi. Kung ako nito, gagawa, kung mapapunta yan sa Palawan, maganda magkaroon ng ordinansa na ang 80% ng mga trabahante
3: magagawa. Dito magagaling.
0: Magagaling sa Palawan.
3: Oh, pwede naman yung gawin. Kung sakasakali lang,
0: oh, oh.
3: Natanggapin. Pero yung magiging hadlang naman dito, yung ating ano eh.
0: Skills.
3: Yung mga skills.
0: At kaya ngayon pa lang, ang gagawin mo dyan, magpapatraining ka na.
3: Test daw.
0: Test daw. Oh. Paano ba mga kailangan trabaho?
3: Ito
0: mo. Diba?
3: Oh, oh,
0: ano ba yung kailangan ng paksilika hub na yan?
3: Madami.
0: Ano yung mga technical people na mga ano? Paano na tayo dyan?
3: Diba?
0: Habang ginagawa yung hub, nagpapaano ka
3: training
0: na?
3: Training ka na.
0: Papatraining ka
3: para
0: na.
3: Para pag nagtapos yung hub, halimbawa lang, matapos yung hub, tapos ka na rin.
0: Tapos ka na rin.
3: Oh, at least, diretso na, di ba?
0: Oo, ganun yun.
3: Yan naman ang trabaho ng TESA, di ba?
0: Kaya ngayon, yun ang gagawin.
3: Yung ang kailangan lang, alamin, ano-ano yung kinakailangan. Ano-anong uri ng trabaho o manggagawa yung kailangan.
0: Yun, oo. Oh.
3: Di ba?
0: Eh, parang naalala ko, nung nag-aral ako ng ISMAW eh.
3: ISMAW.
0: Doon daw kami sa RTN dadalahin eh.
3: Oo, ano nangyari?
0: Wala rin eh. Wala rin nangyari.
3: Hindi kasi depende kasi sa opening.
0: Sa opening. Nagantay-antay ako ng tawag.
3: Sayang.
0: Wala. Tumawag tuloy yung si Papa Ed.
3: Ayun na. Doon ka na lang.
0: Doon na lang ako. Tumawag si Papa Ed.
3: At least, di ba? Well, anyway.
0: Ano gagawin mo? Nagantay ng tawag po doon na RTN. Wala pa eh. Dito ka na.
3: Yung mga panahon na yun, medyo kalakasan pa yung operasyon doon.
0: Oo, kaya wala eh. Nag-aral-aral pa ako na...
3: Mataas yung standard nila mga panahon yun eh.
0: Kaya... siguro nakita nila yung... Ano ko eh, na... yung ginawa ko, baka hindi nila nagustuhan.
3: May pinagawa ba sa inyo na ano?
0: Yung tubo na water district. Hindi siguro, kidding aside, no? Kung habang ginagawa yung ano... Dapat ko kung halimbawa lang ha, may training lang. Na.
3: Pa-training na.
0: Lalo na kung mga, kasi siyempre.
3: Skill lang kailangan, karamihan dito.
0: Ha?
3: Skill lang kailangan.
0: Skill to, kaya.
3: Itong pong paksilika
0: nito. Ikaw ba anong skilled mo?
3: Ang skilled ko? Bunga nga lang.
0: sabi ni Tisay, may skilled ako eh.
3: Ano?
0: Expert in woman technology.
3: Aba, anaraw.
0: Sabi ko kasi, mag-abroad na lang ako. Wala akong skilled eh. Then meron. Expert in woman technology.
3: Pinaikling babaero.
0: Hindi naman, masyado ka naman. Ano yun, technology yun.
3: Technology. Para hindi halata.
0: Wala talaga tong partner ko.
3: Kidding aside po mga kidding aside po mga kabay, mga tropa. Dito po sa usapin na ito ng Paksilika, masyado pong mainit ito sa Luzon. Kasi unang-una...
0: Tsaka mainit na rin talaga sa Luzon. Sa Central Luzon, grabe kainit doon.
3: Tsaka yung, ano, yung area kasi. Marami pong masasagasa ang mga komunidad na eh.
0: Ay talaga yung nuclear, marami naman talaga ano, nasagasa yung mga sasaka.
3: Oo.
0: Yung mga nakaraan pa. Talagang may ano na.
3: Kaya nga po, mainit na pinag-usapan ito.
0: Kaya nga, doon nag-umpisa yung rebuilding, di ba?
3: Oo nga, sa gitna ng Luzon
0: nga. Sa gitna ng Luzon nag-umpisa yun eh.
3: Kasi nga, yung karamihan sa mga sakahan doon ay nailipat na sa industrial eh. Industrial, naging industrial zone.
0: Yung mga tubuhan na doon, yung mga tubuhan.
3: Tubuhan pala yan. Kaya dito sa Palawan, may area pa naman po na pwede pa.
0: Ang kailangan na naman, 1,600 dyan sa SOTA pagka-lapad-lapad pa.
3: Siyempre, ang tatamaan naman ito yung ating mga ancestral naman. Ancestral domain naman. Pero ito pag-uusap lang.
0: Meron yan, no? Sa Clark.
3: Ganun din, usapin na ito.
0: Sinubukan ko ang ayusin yung mga katutubo doon, makukulit eh. Yung mag-uncle yung presidente ng isa, nung katutubo. Pareho siya naman silang AITA eh.
3: Okay.
0: Kaya malaki yung pera ng mga katutubo doon, kaya lang naka-hold. Kasi nga, nag-aaway din yung mga katutubo.
3: Katulad dito
0: yung sa royalty share na yan.
3: Katulad din dito nangyari dito, di ba?
0: Oo, ganun yan.
3: Kapag hindi nagkasundo yung... kasi nagkakaroon ng paksyon sa loob ng isang komunidad na mga katutubo.
0: Oo, kasi nga, yung advisor doon sa isang grupo, ay malapit doon sa...
3: Kabila.
0: Malapit doon sa...
3: Sandok.
0: Clark. Para kaya mag-iisip ko eh. Mm. Di ba kaya pinag-ano lang nito?
3: Pinag-away kayo?
0: O, para ma...
3: ma-hold yung...
0: Di ba bigay yung ano?
3: Royalty share?
0: O, yung royalty share. No?
3: Baka hindi naman.
0: Ito naman yung magiging problem pag nasa ancestral domain, yung royalty share dyan. Yeah, pero, kasi pag-aawayan na naman yan.
3: Pero pag-uusapan lang naman ito. Ano kasi mag-iisip?
0: Pero hanap na lang tayo ng lupa dyan sa South na walang ano...
3: Hindi kasama?
0: Hindi kasama sa...
3: Ang lapad pa kasi...
0: Malapit sa dagat para...
3: Pwede. Ano... Nasa halos ano na siya, tabing dagat.
0: Alam para... alam mo ko gusto ko ano diyan sa Lagayan. Doon sa Unok Island.
3: Loy naman noon.
0: Sa isang isla tapos sa papalibutan ng tubig.
3: Yung kurente.
0: Ha? Magawa tayo ng sabi ni Congressman, magawa tayo ng sarili ng power plant.
3: Pero yung iniingi na 1,600 hektarya, hindi naman ganun kalapad yung Unok.
0: Hanap tayo ng isla.
3: Ah, okay.
0: Hanap tayo.
3: Bago dumating doon sa Unok, may malapad doon.
0: Oh, may malapad doon.
3: Ano lang ang isla yun, oo. Oh. Dyan sa Balabac.
0: Meron akong binibintang isla.
3: Kaya naman pala eh.
0: Yung isla ni Sir Jam, ni Sir Jarin, sa Balabac.
3: Ay.
0: Oh, ilang hektarya ba ito, ha?
3: Abot parang hindi eh. Wala kasing ganong kalapad doon.
0: Ang sabi ni Sir, ano, ayaw nga ng subik. Malaki daw, sabi ni Pipito, o malaki ang kikitain niya. Ma'am, relax ka lang dyan, tayo, ma'am. Hindi kang init tayo, ma'am, ha? Relax ka lang.
3: Wala pa, ha? Ito naman ay kanyang suggestion lang kasi lang.
0: Init ang ulo ni tayo, ma'am.
3: Baka naman kasi nung panahon na nag-deliberate sila doon sa Kongreso, madaling araw na. Sabi nga, abutin tayo ng umaga, eh.
0: Pero ito kasi, yung ako naitinda ko si Governor o si Congressman, negosyante yan eh.
3: Actually, ano
0: bago siya naging politiko, negosyante. So, yung projection niya, yung mga vision niya, 50 years, 100 years, yung mga ganun niya eh.
3: Oo, so, sa hinaharap.
0: Oo, yung trabaho niya. Talaga na makikreate. Maliban sa trabaho, pag nabuo yung trabaho na yan, makikreate ng ano, maraming, maliban sa binigyan ka ng trabaho, yung mga mangingisda, yung mga magsasaka, domino effect yan eh. May domino effect yan. Ang maraming makikreate na ano, hanap buhay pa. Yung mga magbabalot, magtitinda ng mani, kikita.
3: Kasi nga, yung mga trabahador dyan.
0: Oo, tapos yung malapit na magkakaroon ng boarding house, magkakaroon ng bagong syudad.
3: Yan.
0: Kumbaga, parang ganun ba. Gusto ko yan, sasiksikan ko ilagay yan eh.
3: Wala, nasiksikan na nga kayo eh.
0: Siksikan na eh.
3: Ah, siksikan na.
0: Pero ako pabor ako diyan sa ano, i-ano lang natin yung ano, yung environment, no?
3: Pag-aaralan lang. Pag-aaralan lang kasi sa pag-aaralan naman to.
0: Hindi naman hazard. Kasi meron namang mga ano yan eh. May mga environmental compliance naman yan.
3: Ay, yung mga waste. Yung mga waste nila. Yan. Since na yan ay isa pong malaking ano ba ito? Kasi ang pack silica magmula doon ata sa raw materials hanggang sa...
0: Sabi ni wasak na raw kalikasan pag dito sa Palawan. Maghanap naman tayo ng ano, hindi naman wawasakin. Maghanap tayo ng hindi mo kailangan wasakin yung bundok.
3: Akala ko, maghanap tayo ng wasak na.
0: Wasak na.
3: Oh, hindi, wala po, hindi, wala pong ganun, ha?
0: Oh, hindi, ay, kasi hindi mo ito ilalagay sa bundok. Kailangan mo ng tubig,
3: hindi,
0: eh.
3: Hindi, sa bundok ito.
0: Oo, oh, kaya nga...
3: Kailangan ito patag.
0: Oo, oh, malapit sa...
3: Water source. Oh, yan,
0: kaya gusto ko nga ito sa isla, eh. Isang
3: kasi
0: malaki.
3: Nakapalibot.
0: Oo, kung 1,600, tapos may malaking isla na ano kasi tubig yung palibot. Di ba?
3: Wow,
0: hindi mo kailangan...
3: Maglatag pa ng pipe na pagkahaba-haba.
0: O, pagkahaba-haba, papunta doon sa bundok.
3: Para
0: diba?
3: Lang sa desalination.
0: Oo, kasi kung sa saklak na yan ilalagay, ang may ilog doon sa Pampanga River, sa pamamay ilog doon sa may band oh, natuyo na yung lote ko doon sa yun. Yung lote ko doon sa ano sa may tulay ng talak. May lote ako doon eh.
3: Meron ba?
0: Ano yun yung ilog yun tapos na ano na ng yung lahar?
3: Natabunan
0: ng lahar. Binigyan ako ng kapitan doon ng
3: papiraso.
0: Papiraso eh.
3: Bahayan sana.
0: Ang pinapangamba ko lang doon, pagka nalahar yun, mawawala yung lote.
3: Wash out! Nawala yung lahar.
0: Kaya, hindi ko alam kung nandun pa yun eh. Titingnan ko kung pagbalik ko ng Pampanga kung nandun pa yun.
3: Ah, ba talaga naman. Okay. Benta mo.
0: Ha?
3: Benta mo na.
0: Hindi, baka nalang. Hindi, malalaki yung ilog doon. May ilog doon kasi. Kaya lang, hindi nga sasapat. Kaya nga, sabi niya, no, ito nga water desalination ang mas maganda
3: kaya nga, sa dagat. Kaya na malakas sa loob din po ni Congressman Alvarez na, sige, kahit sa Palawan yung ilagay yan, ako nang bahala sa tubig. Desalination lang. Dito. Kasi marami na naman sa naging proyekto na desalination sa nung Congress, anong gobernador pala siya, sa ilang isla. Napabayaan nga lang.
0: Oo, kaya nga.
3: Pag nagkaroon kasi ng desalination, kailangan yun yung maintenance. Pero sa kuryente, yun ang problema kasi pare-pare tayo nagawa problema sa kuryente.
0: Eh, gagawa ka ng bagong water, ano eh, water plant.
3: Water plant.
0: Power plant.
3: Power plant.
0: Mas maganda yun.
3: Power, kung gagawa sila ng sarili ng power plant, okay lang yun, parang hindi apektado yung...
0: Meron ako, alam mo, meron ako naiisip.
3: Oo.
0: Kung saan ilagay?
3: Saan?
0: Kasi matapos na yung RTN eh. Maratapos na yung
3: doon ilagay.
0: CBNC. Mawala na yun, di ba? 10 years na lang yun eh.
3: Oo.
0: So, gusto mo dyan atin ilagay yan.
3: Baka nga isa sa mga nakikita ni Congressman.
0: Kasi diba? Paalis na yung ano eh.
3: Oh, yung dalawang kumpanya na yun.
0: Oo, tapos malapit pa sa dagat.
3: Oh, at meron ng existing na ano?
0: Oh,
3: na building, power plant.
0: May power plant.
3: Oh.
0: Hindi paliko na yun.
3: Hindi. May sarili yun.
0: May sarili sila, di ba?
3: May sarili.
0: Oh, tapos may building na din.
3: Yung mga komunidad nga doon, doon pa nga nakatap.
0: Doon pa, oh,
3: kasi
0: diba?
3: Pag alis nga ng mga yan, yan ang problema ng mga ano doon.
0: Oh, yeah. Di palitan natin yan.
3: Saan sila magtatap ngayon ng kurenta?
0: Oh, yan. Yeah. Oh, yan. Yeah. Ito na lang, ipalit natin. Oh.
3: Ito mga kabayan, mga tropa, ay siyempre bago naman o sinasabi nga ni Congressman Alvarez na dahil yung nasa Palawan yan, meron na po sila mga prior na pag-aaral dito.
0: Oh, meron
3: na, may nakikita po siyang maganda na ibubunga. Kung sakasakali lang naman po na sabi nga, kung hindi sila papalarin doon sa Talak, sa Palawan, subukan.
0: Oo.
3: Ganun naman. Hindi po sa sinaap.
0: Basta sa akin, 80% ng trabahante.
3: Dito.
0: Dito.
3: Doon magkakaroon, siyempre, doon magkakaroon ng mga pag-uusap yan. Pag!
0: Hindi ko lang alam kung merong ano eh. Dapat meron tayong ordinansa. Oo, sa sanggunian ng panlalawigan.
3: Panlalawigan.
0: Oo, gusto ko nga maggawa ng ordinansa sa siksikan eh. Di mga bagong establishment, dapat 80% eh, taga
3: trabahador
0: doon,
3: sa lugar.
0: Oo, oo, oo. Kaya lang, kailangan talaga yung skill.
3: Skill.
0: Kailangan magpa-training ka rin talaga. Ibubunggo mo yung ano eh, yung pangangailangan doon sa
3: proyekto,
0: sa manpower mo eh. Kung yung kung wala ka namang ano doon,
3: skill do.
0: Skill
3: eh, na may ordinansa ka, kung wala ka namang wala namang mga skilled na resident eh, wala rin.
0: Kaya kailangan ano eh, kailangan balance.
3: Balance. May skilled kami rito. Ano ba kailangan nyo? Ikaw, may mga skilled personnel kami rito sa barangay. Dapat dito na sa amin yan manggagaling, ha?
0: Oo, oh, yeah.
3: Ganun din yun pag sa, ano, sa siyudad or lalawigan ng Palawan. Papasok ang kumpanyang ito. At ganito, mga kailangan niya, mga trabador. Uy, meron tayo niyan.
0: Yun.
3: Dapat 80% na mga trabador na ganyan na kinakailangan nila galing dito sa atin. Okay na yun.
0: Okay,
3: at least... may trabaho.
0: Yun talaga.
3: Yan ang sinasabing, yan ang sinasabing ramdam ang pag-asenso.
0: Yun, ramdam kita.
3: Yan, kapag may trabaho.
0: Yun.
3: Ikaw na.
0: Ako na. Ha? Samantala, pinalalim na po ng mga otoridada investigasyon sa pagkakasabat ng 12.5 toneladang ammonium nitrate, 1,130 na dinamita at 1,500 connectors sa isa pang commercial vessel sa Port of Puerto Princesa. Kasunod na operasyon, naglabas ng Philippine Coast Guard Enforcement Inspection Appraisal Report laban sa shipping company habang nagsampa rin ang adversive cases sa Maritime Industry Authority. Nasa kusodiyan ng Philippine National Police sa mga nakumpiskang materyales habang tinutukoy ang mga responsable at tinalam ang pinagmulan at destinasyon ng shipment.
3: Express Balita sa Umaga. Oo, nagkaroon na rin ng...
0: Di ba natukoy kung sino?
3: Wala eh.
0: Tukoy na ata eh.
3: Ah, natukoy na ba?
0: Panay na nga ang tawag kay Panay kay Busing.
3: Pero kasi ito mga kabayan, mga katropa, may mga violation. Malinaw na violation. Paglabag. Katropang Mike, eh, delikadong ano yan eh. Ah, delikadong mga substansya.
0: Ayun
3: diba?
0: Eh.
3: Ibabiyahe mo?
0: Kaya, meron namang ano yan. Kasi yan, ginagamit talaga yan sa mining. Ginagamit sa mining yan.
3: Sa quarry.
0: Sa quarry. Sa mining. Kasi yung, ano, halawa, yung bundok. Paano mo yan eh. Papalalagyan mo ng dinamit para mabilis lang yan eh. Para bumagsak. Kasi di ba naman kaya yan ng baku-baku lang eh.
3: Matagal.
0: Matagal yan, di ba? So meron naman talagang... kinukuha na talaga ng permit yan.
3: Yun.
0: Ito lang kasi ang nangyari kasi dito. Unang-una, kinarga mo nga doon sa sa passenger vessel. Mm. Oh, tapos sa
3: Mystic Lear pa.
0: Oh. So, meron kang gustong itago eh.
3: Bakit kailangan mo itago?
0: Bakit ayun ang question doon eh. Bakit kailangan mong ganunin?
3: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Napapwede ka naman kumuha talaga, magbiyahe niya nang legal.
3: Nang legal. Kung sinasabi nila, may permit naman 'yan.
0: Kaya
3: may permit pala eh. Bakit mo hindi mini-declare 'yan?
0: Sabi mo dip-ed equipments, 'di ba? Mga gamitan eh, 'yan naman pala. Maganyan. Pwede ka naman ano eh. Bakit wala ka bang bakit wala ka na rentahang barko na yung talagang design for
3: sa ganyang
0: carrying this cargo, 'di ba?
3: Oy, pwede naman sa mag-arkela nang kumaka special trip. O, diyan lang 'yan. Yan lang cargo niya.
0: Wala nang ano, 'di ba?
3: Ay, nagtitipid?
0: Ha?
3: Uwe. Baka... Di ako lang naman nagtitipid yan.
0: Ay, tanongin natin si... Mahala naman yan. Ha?
3: Sir!
0: Bossing!
3: Nagtitipid ba kayo?
0: Oo.
3: Ano na?
0: Saan mo tatalay dyan, boss? Ha? Bakungan, boss?
3: Nandun na nga ro ata eh.
0: Nandun na ba?
3: Oo. Ay, labas na. Yung PPO, tahimik din eh.
0: Kaya, may tatawag pala dyan sa may PPO na magazine.
3: Magazine.
0: Ano yan siya? Parang bodega.
3: Oh.
0: Diyan din nadala yan yung mga ganyan. Pagka yung legal talaga ha?
3: Yung legal. Illegal.
0: Yung legal talala.
3: Illegal naman
0: so, dadalhin mo diyan sa PPO.
3: Oh. Doon nila i-imbak.
0: Doon nila i-imbak sa magazine na tinatawag.
3: Hindi nila pwedeng diretso ba doon sa kanilang... Oh,
0: tapos ngayon, halimbawa yung mining company.
3: Oh.
0: Yung isang mining, I think, engineer doon or kung ano man ang tawag sa kanya doon, meron siyang ano... Yung parang sa baril, L-top, o ano yung tawag siya. Basta parang, parang license siya ng baril. Meron siyang ganun. Siya lang po pwedeng magpaputok nun.
3: Mm.
0: Siya lang po pwedeng mag-operate doon. Kumaga sa baril, ikaw kasi meron kang...
3: L-top.
0: Meron kang license siya. Ikaw lang ang...
3: Pupwede.
0: Pupwedeng mag-ano. License mo yun eh. May ganun yun eh. So, pagka po, withdraw ka lang dyan sa magazine, magkakuha ka ng permit, sa transport, punta doon sa area ng ano mo, sa mining o sa quarry mo. Ganun daw yun.
3: Mm, yun pala yung proseso doon.
0: As explained by
3: the authority.
0: Yan! Na itatago natin sa pangalan.
3: Kernel. Anyway, itong usapin na ito mga kabayan, mga tropa, sinasabi ng ating mga otoridad ay under investigation na raw po.
0: Mm-hmm.
3: Meron na nga raw pong narilib.
0: Nirelieve ni Hisolgon yung ano yung tao niya sa ano si Sir Hisolgon of Coast Guard District Palawan. Yung tao niya naman sa Puerto Princesa.
3: Iyon ang kanyang nirelieve.
0: Para
3: bigyan daw daan yung sasagawang investigasyon.
0: Iyon, tama naman yung ginawa niya.
3: Oo, at dahil kasi nga bago sa ma-relieve, meron siyang relieve order na tanggalin yung pong mga nag-operate, nagsagawa ng inspection diyan sa sasakyan o pinagsakyan ng mga highly explosive
0: yung na-relieve, nag-issue ng relieve order.
3: Bago siya
0: na tuloy na-relieve.
3: Siya na-relieve. Imbis na commendation, relieve order bibigay.
0: Iyon.
3: Diyos kong mga bagay.
0: Kailangan talaga, malalim na investigasyon
3: ito. Iyon, kaya nga, pansamantala, doon ka muna sa headquarters.
0: Iyan. Palamig ka muna, bata.
3: Palamig ka muna.
0: Yung isa namang call ng call, relax ka lang din po. Ikaw na. Mas bado yung mabibig natin.
3: Ano ba yata? Samantala mga kabayan, mga tropa, ito naman, Philippine Coast Guard pa rin. Pero yung pong mariing pagkondina ng Philippine Coast Guard sa pagbangga ng China Coast Guard vessel CCG 21585 sa B4 vessel na BRP Datumagat. Datumagat, salamat. Habang nagsasagawa po ito ng fuel subsidy mission para po sa ating po mga kababayan, mga mangingisda na nasa West Philippine Sea. Fairness ito, mga kababayan, mga katropa. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra ang Chinese vessel bago rin po tumama sa B4 ship na nagdulot ng pinsala sa starboard side nito. Nangyari din muna ang insidente sa loob mismo ng Philippine Exclusive Economic Zone o halos nasa 54 na nautical mila lamang mula sa baybayin po ng Palawan. Tanghali po yan, Biyernes. Agad naman nagpadala po ang Philippine Coast Guard ng mga barko at aircraft upang tulungan ng B4 vessel At iakin ang kaligtasan ng mga tripulante nito. Yan po yan, oh. Yan. Yung Chinese embassy ba yun? Naglabas din ang kanilang version.
0: At ang sabi ng embahada ng China, aba, nagsagawa daw ng delikadong maneuver yung barko natin.
3: Yung barko pa natin ang nagawa
0: ng... Talaga naman, ha?
3: Kasi yung kuha nila, nandun lang sa sentro ng barko nila, eh.
0: Ay, siyempre, kukuha ka ba naman ng adnang ng hindi papabor sa'yo?
3: Kailangan pabor sa kanila.
0: Pabor sa'yo, gano'n talaga yun.
3: Ayun, kasi yung magiging resulta, no, pag ikaw ang nanood, ay... Bakit ba yung parang yung barko ng Pilipinas talaga ng cross?
0: Kaya ka, di ba?
3: Eh, kasi nasa sentro yung camera nung ano nila, eh.
0: Dude, ganun yan.
3: Ganun talaga ang kakalabasan nun.
0: Siyempre, yung cameraman mo, aangguluhan mo. Kung hindi, yari kay Xi Jinping.
3: Yeah. Kaya yung kuha nung sa loob ng Chinese Coast Guard na yan, na video na kumakalat na rin ngayon. Oo, eh kasi mo ipaling yun. Ang lalabas sa masama, yung barko ng Pilipinas.
0: Ay, yan pa talaga gusto nila mangyari. Yeah,
3: depende kasi kung saan ka kumuha ng video. Ay, sa atin, magalaw. Saan? Diba? Kahit saan angulo, kikita mo
0: yun. Ay, kasi yung sa atin, ano lang yan, eh. Tarti-tuti. Sa kanila, iPhone 30.
3: Kita mo yung ginawa talaga nilang manobra. Sila ang bully dyan. Mga kabayan, mga China ninyo!
0: China mo!
3: Mga kabayan, mga katropa. Ito po, mainit na rin po ngayon na nausapan. At sa huling pong impormasyon, maghahain uli ng diplomatic protest ang ating pong gobyerno. Laban nga po sa panibagong pagbangga nitong Chinese Coast Guard vessel sa ating pong BPAR Seacraft. Express!
0: Live report na tayo! Taytay Municipal Police Station, nagsagawa po ng active shooter exercise sa mga paaralan. Katropa mo sa balita, bilang mo siya!
7: Nagsagawa ng Joint Active Shooter Simulation Exercise ang Taytay Municipal Police Station o MPS sa Julio Arzaga Elementary School bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng insidente ng banta sa seguridad sa mga paaralan. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Major Marvin Istigoy, ang Chief of Police ng Taytay Municipal Police Station, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion, Bureau of Fire Protection, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin ang pagsasanay na masukat ang kahandaan, komunikasyon, at koordinasyon ng mga unang rumesponde sa isang simulated active threat scenario. Kabilang sa isinagawang simulation, ang tactical response ng mga tauhan ng pulisya, casualty evacuation at medical response ng MDRRMO, gayon din ang pagtugon ng mga tauhan ng BFP sa posibleng secondary hazard. Itinapok din sa aktibidad ang run, hide, fight, survival framework bilang gabay sa dapat gawin ng mga individual kapag naharap sa isang active threat. Ayon kay Police Major Estigoy, mahalagang mapanatiling ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante at guro habang pinatitibay ang koordinasyon ng mga ahensyang may tungkulin tumugon sa oras ng emergency. Nagpasalamat din ang Taytay Municipal Police Station sa administration at mga guro ng Julio Arzaga Elementary School sa kanilang pakikiisa at kooperasyon sa isinagawang pagsasanay. Binigang diin ng pulisya na ang ganitong mga simulation ay bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang kahandaan at interoperability ng first responder sa bayan ng Taytay, Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santo Plus Gold, ang katuwang natin para sa protektadong kalusugan. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Maraming salamat, katropa. Belia, samantala, naglalako daw po ng malunggay pandisal diyan sa Quezon, Palawan, sugatan, matapos mo ng mga aksidente. Mga natin na detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran. Live report.
8: Nagtamo ng pinsala ang isang maglalako ng Malunggay Pandisal sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan matapos maaksidente noong Setyembre 19, 2026 pasado alas 4 ng hapon. Kinilala lamang itong si alias JJ na pawang residente sa naturang munisipyo kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Rachel Elefane ayon rito na ang tinuturong dahilan kung bakit na aksidente ang maglalako ng Malunggay Pandisal ay tumama raw ang sidewheel nito sa bato. Dahil rito, mabilis namang tinulungan ng mga residente at empleyado ng YGR Motor Parts Trading ang naturang lalaki habang nagtamo naman ito ng pinsala sa ilang bahagi ng katawan nang tumama ang handlebar ng motorsiklo. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang driver at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Iyan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Dali lang ha. Glit lang ha. Magbalita mo na ako ha. Sandali ha. Nagtatanong sa ano eh. Sa allowance yan ha. Saglit. Samantala, dating membro ng CTG mula sa bayan ng Batarasa, kusang loob na nagbalik loob sa pamahalaan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
9: Report. Kusang loob na nagbalik loob sa pamahalaan ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Tarusan sa bayan ng Batarasa sa Palawan itong September 18 taong kasalukuyan. Kinilala ang sumuko na si Alias Rola, 47 years old, may asawa. Magsasaka at kabilang sa tribong Palawan na dating miyembro ng binuwag na Binbinido Bolivar Command Southern Mindanao Revolutionary Area. Ayon sa ulat ng kapulisan, isinagawa ang kanyang pagbalik loob nitong September 18 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, 1st Palawan PMFC, katuwang ang Palawan Provincial Intelligence Unit, Batarasa Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Team Palawan ng Regional Intelligence Unit 4B at 41st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4B. Batay sa salaysay ni Rol, nagsimula ang siyang masangkot sa grupo noong taong 2015 bilang guide at tagapagbigay ng supply na pagkain hanggang sa kalaunan ay nahikayat na umanib at nabigyan ng armas matapos ang mahigit isang taon na ay tumiwalag umano siya at namuhay bilang sibilyan. Ang kanyang pagbalik loob ay patunay ng epekto ng Community Engagement Intelligence Coordination at mas pinaigting na face and efforts ng pamahalaan. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng operating units ang individual para sa dokumentasyon at assessment para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Maraming salamat sa ating po mga kasama, mga field reporter. 3 minuto bago po ang alas 7 ng umaga.
0: Tatanong, tuloy pa ba daw? Parang may kwento-kwento sa mga talipapa. Wala na daw yung 3,000. Tuloy yun!
3: Ay!
0: Tuloy yun. Wala naman sinasabi ang city. Wala. Huwag kayo maniwala doon sa...
3: Sabi-sabi.
0: Sabi-sabi. Kami nga nag-antay pa ng 3,000.
3: Kaya nga eh.
0: Hindi, tuloy yun, tuloy.
3: Tsaka hindi pa ako tapos ang Setyembre.
0: Hindi pa tapos. Tsaka actually, tuloy-tuloy nga yan eh. Kung hindi man matapos ngayong September,
3: October.
0: Ang ano kasi siya, this, ang deadline yon ng pag ano na
3: dispose.
0: yung pagsarado ng libro.
3: Libro.
0: December 10. Yan. So kung hindi ba dire-diretso lang yan.
3: Dire-diretso po yan.
0: Okay yung maniwala doon sa ano,
3: sabi-sabi.
0: Ha, sabi-sabi na
3: yung mga naniniwala sa sabi-sabi, walang daw wala raw sarili ano.
0: Kasi ako naniniwala baka katanggap pa kami ng 3,000. Ikaw nakatanggap ka na.
3: Wala pa.
0: Wala pa. Tsaka wala sinasabi yung city. Pagka yung city na mismo nag-announce
3: na stop na. Maniwala kayo.
0: Oo. Wala yung in-announce. Tsaka hindi nila hindi i-announce sa city na dahil ordinansa yun eh.
3: Oo.
0: Tsaka may budget na yun eh.
3: Sila ang babalikan dyan.
0: Oo.
3: Mga kabayan makatwa.
0: Hindi gagawin ng city government na ititigil yun.
3: Yung proseso lang po medyo matagal.
0: Matagal o kasi nga...
3: Bangko kasi.
0: Oo, kaya nga.
3: Alam niyo man po yung empleyado ng bangko, ilan lang naman yan.
0: Yeah.
3: At kung...
0: Ang dami, 70,000 itong ano mo pa.
3: Eh, kung ang binigay na task niya para mag-upload yan sa mga accounting niyo, tatlo ka empleyado lang. At hindi pa ho yun tuloy-tuloy. Kasi may mga iba bang customer din yung nasikaso. Hindi
0: pa. Masipag yan sila, Sir John Charlie Ligan. Sila ang nag-asikaso dyan.
3: Sila yung nag, ano, kasi ang alam natin, yung Ponto kasi nando na sa
0: landbank. Oh,
3: i-upload din na landbank doon sa mga account.
0: Kaya nga.
3: Yung pong mga dokumento na magagaling sa city government, sila Sir Ligan yung nandiyan. Sila nagpo-proseso naman.
0: Yung mga per section yan eh.
3: Yan.
0: Makasabit ka na, ano, hindi yan per school, per section. Pag ayos na yung section mo, yan makakatanggap ka na.
3: Submit na.
0: Doon na siguro nagkakaroon ng ano sa requirements sa
3: uploading lang. Update lang natin siya.
0: Okay, maniwala doon sa mga
3: sabi-sabi.
0: Walang inaano yung city. Tsaka hindi nila gagawin yun na i-stop.
3: Yan. Ang naniniwala raw sa sabi-sabi ay walang wala raw ano ito. Hindi raw po ang mga naniniwala sa sabi-sabi. Wala raw po sa sarili. Yan ba yun?
0: Ha? Ang naniniwala sa hindi ko ba inaisip ko nga eh.
3: Ang naniniwala raw sa sabi-sabi ay wala raw sa sarili.
0: Wala sa sarili ba yun?
3: Kaya wag po kayo maniniwala ha. Baka mawala kayo sa sarili nyo. Dahil alas 7 na po ng umaga, mga
0: yung kapatid ko, nagpapaplex ng paninda niyang Rimas. Oy! Dito pa talaga nagkukoment.
3: Ba talaga naman, to?
0: Oy.
3: Ano yan?
0: Ha?
3: Anong Rimas?
0: Yung brain fruit. Ah! Kuya, plus mo ang Rimas ko. Ginatang 100 per tab lang. Visit ka talaga eh. Oy, may nakitang patay noon sa Erawan kahapon. Pero natural death pala.
3: Yan o, kilala ni ano. Kilala ni Rene Boy.
0: Tinawagan ko to eh. Sabi ko, di ba suko ka? Bakit ka nagatinda ng Rimas? Nasuko ko eh. Punta ka muna doon.
3: Kilala nila katrapang Rimas.
0: Ah, ganun. May picture sa akin dito eh.
3: Family friend daw nila.
0: Okay. Ay, may panawagan si Manong Lino Ladera.
3: Sige po.
0: Ito, good morning Manong Lino. Sabi niya, ito, pure word kay Manong Lino. Pure word sa akin ni Manong Lino.
3: Sige.
0: Maganda kayo, pa-help naman po, naiwan ko po ang mga files, envelope, folder na kulay brown, na envelope at folder na white sa loob ng sinakyan kong multicab ngayong araw. September 19, 2022, around 6 p.m. from SM Albarto, Santa Lourdes, sa may banga, brown multicab, may nakasulat sa harap. Mga clearance, ID, Xerox, important papeles, may pangalan po yan, Peter Villa Carlos. Kung may nakakita o kayo po ang driver, pakimessage na po ako sa Facebook na number 0936-320-4412. Sobrang importante po ng mga papeles. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa inyo. Yeah. Pakialo lang po, okay. Multicab ha?
3: Multicab, biyahing Santa Lourdes, banga. Baka may napansin po kayong mga folder. Mga dokumento lang naman po yun, pero importante po yan para doon sa may-ari, ha? Kaya, Peter!
0: Villa! Nakalimutan
3: po.
0: Villa, ha? Villa Carlos.
3: Villa Carlos, ang pangalan po, ha?
0: Yan.
3: Pwede nyo pong i-tap dito sa XFM Palawan.
0: Yan.
3: Sige! Ako mga kapatid.
0: Kaya batiin ko lang, kasi hindi niya araw-araw siya nanonood, doon natin binabati.
3: Sino?
0: Si Auntie Green.
3: Oy!
0: Diyan sa siksikan, ha? Si Auntie Green.
3: Auntie Green, morning.
0: Yan, si Loisa Supi. Yan. Sariwang gulay, gusto mo doon. Kay Auntie Green, ha?
3: Okay. Thank you very much po. Nako, mga kabayan, makatrapa, 2 minuto na makalipas ang ikapito.
0: Kaya nga.
3: Hingin na pong narinig ang mga balitang buong nakalap ng buong persa po ng XFM Palawan.
0: Hot water muna ako eh.
3: Yeah.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasabay na po napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
3: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para po sa Pilipinas, kami po ang ino po naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: Takot naman ako si admin pala sa harapan ko. Overtime na tayo. Ako naman po si katropang Mike Escote.
3: Mga kapay, mga tropa, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
10: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
17: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sakit ng katawan?
25: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
26: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
27: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
28: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
12: Sister Pain.
29: Opo, sinig isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
12: Sista Pain. Tanggalang pain.
14: Fast and safe. Sista Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
31: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
32: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Visionex Plus? Check!
32: Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
26: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

XFM Time 7:13 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Uno Plus numero 1 ang alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

Good morning! Magandang umaga! Kamusta ho kayo mga kababayan ngayong buong araw ng Linggo? Sunday, September 20, 2026! Sumasa inyo po ang palatuntun ng Bullseye! Ka-Gerald po ha, hanggang alas 9 ng umaga. Ka-Gerald Gales! Aroy, meron na lang tayong 96 days before Christmas. Yan, mabilang-bilang lang tayo. Pa 90-90 tayo. Saglit lang yan. Mabilis. Ano na ngayon? September na ngayon. Mabilis lang yan. Eh, nauna na kaming bumabati kagad sa inyo ng Advance Merry Christmas dito sa XFM Palawan. 96 days to go before Christmas. Live na sa page ng XFM Palawan ng ating pong palatuntunang Bullseye.

0: Debut pa lang naman ito eh, yung pong XFM. Bago pa lang, pero nasa 350,000 na. Na pwede kang maging parte ng XFM sa pag-follow lang para makaabot din tayo ng 1 million followers. Yan, gagawin niyo ay i-search nyo lang pagka kayo po ay nasa Facebook, XFM Palawan. Tapos i-follow nyo lang yan. Okay? Thank you kaagad. Magso, magpabati, magpa-shoutout. Pwede na kayo mag-comment sa ating pong live. Babasahin natin yan. Ito na kaagad, oh, si Robert Enriquez kaagad. Batiin mo naman ako na nanonood ng live mo dito po sa bayan ng Nara Makulimlim. Nandyan kami kahapon, na napadaan kami sa Nara. Meron pang checkpoint ng HPG. Pero lahat ng PSR ay nakalusot at walang natikita. Dina Munter de Amoyo, good morning po ka Gerald from Barangay Mangingisda. Dito po sa bayan ng Rizal, wala hong bullseye, panaisong Rizal hanggang matapos po. Ako, sige po, ay ano natin yan, ayusin natin yan. Tawagan lang po namin. Ha? Thank you kay Muhammad Al-Yudin. Pero sa Facebook, mapapanood yan sa XFM. Okay. Sa Puerto Malacas yan. Naka 104.7 XFM Palawan. Taga Puerto ha. 104.7 XFM Palawan. At syempre, ang ating po pala tuntunan, Ma'am RJ Ombe. Hi, good morning po pa shoutout naman ka Gerald dito sa Barangay Riotuba, Batara sa Palawan. Sa taga Riotuba, good morning sa inyo kay RJ Ombe John. Salamat sa panonood. Ang XFM at ito pong Bullseye hatid sa atin ng Yes to Hell Clinic. Bullseye. Nara. Bullseye. Bullseye.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation.

0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Di lang sa Nara ha, meron din po sa Rojas at meron din po dito sa Puerto Princesa. Sa mga gusto magpa-check up sa mga merong karamdaman at hindi pa matanggap, pa-check up nyo lang, try nyo lang dyan po sa

Yes to Health Clinic. Gamit po yung mga alternative medicine, naturopathic doctor. Diba pagka Linggo, yung iba talagang isang lingguhan yung supply. Talagang maraming i-inbox sa rep. Bigyan ko kayo ng update tayo, mga mahilig sa mga isda. Yung kilaw dilis. Ay, kilaw dilis yung dilis. 50 ang one port. One port, ha? Hindi kilo, ha? One port lang yan, 50. 200 din ang kilo. Sarap nito pang torta, oh. Yan, ha? Yung pong, uy. Parang nagmahal, ha? Parang nakaraan lang, 80 ang bili natin doon sa ano, eh. Tamban, yung tamban na pangkilaw. Gerald, parang yung pangkilaw ang naisip po. Paksiw, syempre. 140 ngayon. Ang matambaka, 160 ang kilo. Ang itong bangos, 250 ang kilo. Pero hindi ito yung sa ano, yung bangos dagupan. Mulmol, 80. Oh, ito, mura ito. Mulmol. Pang ano to? Pang ihaw. Galunggong nalapad, 160. Oh, bira. Danggit, 280 ang kilo. Oh, yung surahan, no? 80 lang, oh. Isdang bato, 140. Tulingan, 200. Medyo mataas ang presyo ngayon, ha? Parang nakaraang mga isang linggo na ba? Araw pala nakalipas, ha? Isdang bato, 280. Meron din. Yung ulo na pangsigang, 200 ang kilo. Ang maya-maya. Kusit, 140. Medyo tumaas nga talaga. Sap-sap, 80. Kaya ko lang kayo ng update, ha? Yung nawawalang mangingisda, usap ko man siya kanina. Tignan mo yung number, baka check mo rin yung number. Ma'am, yung ano ha, yung kausap ko kanina. Tukol doon sa nawawalang mangingisda, tumatawag na po kami. Good morning sa iyo, ma'am. Para maipaunahin muna natin yan, yung panawagan ninyo, ha? Yung nangingisda na hindi pa nakikita, hindi pa nakakawi hanggang ngayon. Yung presyo naman niya sa isda, yung presyo naman po ng gasolina aroy sa Martes. Natawi nyo na ngayon, magpa-full tank na ho kayo kasi ang taas, oh. Kung ang sasakyan ninyo ay diesel, nasa 10 piso pataas. 10 to 11 pesos yung pong itataas ng gasolina, ay ng krudo. Sa gasolina naman, nasa 4 hanggang 5, hanggang 5 piso ang itataas. Aroy, papalo ng 100 ng gasolina. So, di ba nung nakaraw, 90, 94, mga ganun? Lakas, sa Martes, papalo na ng 100. Wala ito. Yung gas, wala naman masyado eh. 7 pesos ang itataas. Dito lang naman tayo masyado sa gasolina, pati sa diesel. Ang diesel, 10 piso. 5 piso ang gasolina. Wala na. Mukhang di na makakaahon na, di na bababa yata. Maasa pa rin tayo na bababa ng, ano, ng 60 pesos ang gasolina, mukhang malabo na. Hanggang sa ano na lang yata, 80. Pero sa ngayon po, ang itataang ngayon ay di pa naman na-apply ito. Sa September 22 hanggang 28, yan po ang presyo na itataas na sa 10 piso sa diesel, 5 piso naman sa gasolina. Good morning muna kay Ma'am Lino Ladera. Good morning po, Sir Gerald. Pahit na lang po sa document. Anong document po yan? Makulimlim na umaga. Shout out naman, Ompe Family, dyan po sa Barangay Aramayu 1, Nara, Palawan.

0: Pokemon Bone, ang galing man. Nandito nga, kausap ko. Unahin ko lang ito, mayroon pong mangingisda. Bullseye! Na na-i-post sa Facebook and sabi hindi pa nakaka-uwi. Yung pong mismo kasama niya, makakausap natin. Hello po, good morning.
1: Good morning.
0: Morning. Dito po, bigyan ko na lang kayo ng monitor. Yes ma'am, good morning po. Aroy na po, tuloy. Mahirap yung connection ko dito, Bun. I-try mo tawagan dyan. Yung 0915, di ba? Ha? Yung nawawala si Ray Mardoro. Buksan mo yung message niya tapos nandoon yung number. Naka-standby na yan sila. Bullseye! Bullseye! Oh, dali lang, may tumawag sa akin. Baka ito na yung tawag.

Dito tumawag sa akin uli, Bon, ibang number naman uli gamit. Pero dalawa yung number, yung 0915 pati 10. Hello po, ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Ang problema ko naman dito, yung cellphone ko dito, kailangan matanggal ko yung casing. Andali ah. Tawagan. Ah, hello po.

0: Hello po, good morning ma'am. Hello, ma'am. Morning. Yung number kanina po natawagan mo, yung sa ano yan, hindi yun siya. Pangalawa yun siya, pangalawa. Yung una yung inano ko, nilagyan ko ng unahin. Hello po ma'am, good morning. Dito tumatawag kasi sa akin eh. Good morning, hello ma'am. Hindi, kahit po audio wala, kahit hindi audio, hindi po mapasok dito. Wala kong marinig ko.
1: Bullseye!
0: Dali lang ha, ayusin lang natin yung mga linya natin, ng mga jack.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:30 ho ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Mangingisda ho ito. Yan, pumasok na ho. Yan, kaya di pa nagsasalita, mapapakinggan ka ni. Hello ma'am, good morning!
2: Mayan ang wagan, Lord.
0: Ay, sir, good morning, sir.
2: Oo, ako si sir.
0: Opo, oo. Ano pong pangalan nyo, sir?
2: Nilo po.
0: Nilo?
2: Nilo Katarinon.
0: Oo, Nilo Katarinon.
2: Katarinin.
0: Ah, Katarimin.
2: Opo.
0: Oh, Nilo, may nawawala kayong ano to, tao ninyo, kasama ninyo na isang mangingisda?
2: Opo.
0: Opo, ito na si Raymar Doro.
2: Opo.
0: Taga saan po itong si Raymar Doro?
2: Taga Isla Sombrero po.
0: Isla Sombrero? Aburlan?
2: Opo. Opo, opo. Aburlan.
0: Oh, kayo naman, Mang Dilo, taga saan po kayo?
2: Dito po, sa Isla Sombrero po, Aburlan.
0: Ah, dyan pala kayo sa... Sige po. Kaano-ano nyo si Raymar?
2: Sa kasama lang siya anak buhay.
0: Sa pangingisda?
2: Sa pangingisda po.
0: Okay, sige po. Eh, nawawala raw ito? Paano ba? Okay.
2: Ayon.
0: Baka naka loudspeaker ka?
2: Sabi naka loudspeaker ako.
0: Okay lang ba na ma-off mo? Bigyan kita ng monitor, maganda? Malakas? Para hindi magputol-putol. Oo. Malakas to, bigyan namin kayo monitor, maganda.
2: Sir. Yeah.
0: Yan. Okay. Sige, Mang Lino.
2: Ano po? Ano po?
0: Mang Nilo.
2: Marami pong salita.
0: Ito. Yan.
3: Hello?
0: Yan, ma'am. Hello? Okay na? Okay, ma'am? Maganda? Ay, napapakinggan ako?
2: Oh, maganda na, sir. Ano mo?
0: Maganda na. Okay. Paano ba nawala itong kasamahan mo sa anak buhay na si Raymar?
2: Opo.
0: Sige, pakikwento po. Oo.
2: Yung pagdating namin ng Baywalk, mag-deliver kami ng isda. Nagpunta yung bear sa amin.
0: Oo.
2: Pinatimba na namin yung isda namin.
0: Da.
2: Yan ang binta namin, mga 15,900.
0: Yan ang kita ninyo ha, sa lahat na yan ng isda na binenta ninyo, sa bayar ninyo.
2: Hindi pa sir, mayroon pa kami isda ibinta.
0: Sige.
2: Buti lang, kaya hindi ko naubos yung ibinta.
0: Basta.
2: Ito muna po na kay... Oh. Yung ibang, yung isang bar, hindi pa namin na-contact.
0: Okay, sige. Na, basta bumenta kayo ngayon, dito sa buyer ninyo ng 15,000.
2: Oo, 900.
0: Okay, sige. Tapos?
2: 15,900 ang binta.
0: Mm-mm.
2: Ayun, pagkatapos bayad sa buyer, pinabilang ko sa kanya yung pira kay ang kamay ko basa sa ano yung dagat.
0: Oo.
2: Ay ko bilangin mo yung ito tumayin pala bilangin mo to yung
0: kita.
2: Ano pira.
0: Mm.
2: Sabi niya tama man iyo ang pira.
0: Oh. Tadi
2: ngayon pagkatapos niya ano bilang nagbisik agad siya ng ang legging yung gi-short niya na ano yung damit na aw yung gi-short niya ng ano bago nag-ano siya ng short Kasi sinabihan ko siya na, ba't nakabihis ka to?
0: Ta, sabi to to.
2: Ay, wala lang liw. Kay, anong basa? Sabi ko, baka ikaw siguro ang magbili ng tanduay?
0: Ba, okay, sige, daddy.
2: Sabi ko, huwag ka na magbili. Ay, ikaw na yun, ikaw na magbili.
0: Sabi niya, okay. Shara, okay, sige, ako bili.
2: Pumunta ako ng ano sa... Ah, nagbili ako. Nagtunta ko doon sa bilihan sa tinitindahan.
0: Ay, ikaw nagbili. Okay, sige. Tapos?
2: Tapos, pagkatapos ko nagbili, balik ko sa bangka. Kinilaan niya yung bangka papunta Laot. Ay, yung pizza 20 ng hapon, ay nagulan, umulan dyan sa may pirto.
0: Oo.
2: Ngayon, binaba ko yung trapal sa bangka para maganda yung pag-ano ngayon, hindi kami mabasa.
0: O, tapos?
2: Sumabi naman yung kasama namin, kita ko kami. Sumabi yung kasama ko nga, may isa na, latayin natin itong tulingan natin. Kaya kay pang-ulam natin, bago yung iba, ipulutan natin.
0: O, sige, o, di yun na.
2: Kaya nga, sige. Tuyin mo kay para maganda yung may pagkain natin bago magpangpulutan ka.
0: Yun na. Tatlo kayo ha? Tatlo kayo? O marami?
2: Tatlo po sir, kami tatlo.
0: Tatlo. Ikaw bumili ng tanduay, yung isa naman
2: opo,
0: nagluto ng pulutan, tapos naiwan si
2: opo.
0: Raymar o itong si Toto sa bangka.
2: Oh, diyan kami lang sa bangka.
0: O, kala ko naka... Sige, o. Tapos...
2: Ngayon, sa tapos luto ay gabi na, mga alas 6 na siguro yun. Ay, kaya na tayo para umpisa natin yung
0: tanduay.
2: Inom natin para maaga tayo makatulog.
0: Oh, yan na.
2: Ay, pagod galing laut.
0: Ta?
2: Eh, inuman kami.
0: Oo.
2: Yung ininom namin yung alak, tanduay na dalawang lungnik lang.
0: Ay, tatlo kayo? Dalawang lungdek?
2: Oo. Oh,
0: sige. Lasing yan. Ay, lasing.
2: Ngayon, sabi ako sa kanya na sa kanilang dalawa na mamaya, matulog na akong mamaya kay kahit pag galing Laos.
0: Oo.
2: Ay, wala akong tulog hanggang mag-apon.
0: Tapos?
2: Pagka alas 10 siguro, matulog na ako.
0: Naiwan yung dalawa?
2: Ng gabi.
0: Naiwan yung dalawa? Inuman pa?
2: Oo, oh, nag-inuman pa yung dalawa pero nakapagat pa rin ako ng isang lungnik daw kay ubos naman yung isa. Nakapagat ako ng tatlo.
0: Oo, oh, doon sa pangalawang lungnik?
2: Oo, hindi ko na talaga kayang antok.
0: Oo, oh, tadi natulog ka na?
2: Tulog na ako.
0: Oo.
2: Oh. Ang pagtulog ko, hindi ako nakagising talaga. Kagising ako, mga alas 3 na ng, ano, madaling araw.
0: Oh, sa bangka ka lang din natulog, ha? Diyan kayo sa bangka?
2: Oh, kami. Sa bangka kami nakatulog, sir.
0: Okay, sige. Oh, tadi natulog kayong dalawa. Tuloy-tuloy.
2: Alas 3, umihi ako, umihi.
0: Oo. Oh, ta?
2: Pag-ihi ko, sir. Wala nang isang kasama namin. Bago yung gilagyan ko sa pira, nalipat na doon sa isang makina.
0: Alin?
2: Sabi ko, wala nang isang kasama natin. Wala. Tingnan ko muna ang pira.
0: Oo.
2: Adala yung pira, sir. Ang wallet ko lahat doon.
0: Aroy.
2: Pati yung ano yung ID ko, yung national ID, lahat na ID ko doon, lahat.
0: Saan nakalagay yung pera na yun?
2: Yung pira na yun doon ko nakalagay sa wallet. Doon ko gilagay sa, ano, sa baldi, yung barol ko ba?
0: Okay. Yung wallet mo na may lamang pera, yan na ba yung 15,900?
2: Opo, doon.
0: Nilagay mo sa wallet mo, nilagay mo doon sa balde, tapos inom kayo, natulog ka na, di alas 3, ihi ka, chinik mo yung pera.
2: Opo.
0: Pag-chat
2: wala
0: mo,
2: na doon.
0: Wala na. Sana na
2: po. Wala na kong ibang, ano sir, kaya yung bangka na tabi naman, wala na rin siya doon. Ah, wala na kong ibang, ano, siya na talaga.
0: Eh, yung kasama mong isa, nandyan pa. Dalawa pa kayo sa loob ng bangka.
2: Oo, dito pa. Dalawa lang kami ang tira.
0: Wala siya? Wala siyang hawak na pera?
2: Wala eh. Yung kasama ko, walang...
4: Okay yan yung kasama mo.
2: Walang alam kung... Ano eh, ang sabi sa kasama ko, hindi... Tinanong kong kasama ko pagka umaga, pagka ano, pagka gising ko, ginising ko rin siya. So, anong palagay mo sa kasama nating isa?
4: Oh.
2: Kung nauna makunatulo sa inyo.
4: Ta.
2: Sinabi niya ako, kuya, hindi siya mapalagay. Alos magpunta siya ng balik naman sa dulong, balik naman sa ininuman naman sa dulo, bago pumunta dito sa tabi ng lituan.
4: Oh. Yan, nabang na rin, ha?
2: Antok na rin, kitaras kami pagod galing laot.
4: Oo.
2: Hindi niya na rin makasi yung ano, antok niya. Ano po, huwag lang rin siya. Ngayon, yung bangka ka pinalaot man, natabi na. Doon kami nagtakas. Wala nang ibang nang nakaw sa pira natin. Yung binta natin sa isda.
4: Ito na, yung pinapanawagan natin na nawawala.
2: Buti nga, kayong isda namin iba hindi pa nabinta, kaya... Nakabili pa kami ng mga gamit ng ano, mga nylon.
4: Ang akala.
2: Yan po, sir.
4: Oh. Eh, yung...
2: Pag, ano, pag, bago nagpunta ko ng ano, ng...
4: Nang?
2: Ano, ng CCTV dyan sa sport?
4: Oo.
2: Sa opisina?
4: Ta.
2: Bago...
4: Nakita siya?
2: Ano po sa kanila? Yung CCTV dyan sa sport nakalagay. Yung raw yan sa may ano? City Hall?
4: Sa City Hall?
2: Ay, wala man akong pira pang pamasahe papunta doon kay kinangay na nga, nagala na.
4: Oo, ta.
2: Ayun din. Nagpunta naman ako ng, ano, nag-ano ko ng sa opisina sa Coast Guard, nag-report na pagka tunay na ang tao ko na ano, nag-alis sa bangka at ngayong pira ko, pira namin na binta. 89,000.
4: 15,900.
2: Oh, 15,900. Dala-dala niya. Ayun lang po, sir. Bago nagbaling ako sa bangka.
4: Oh, yung bangka pala ninyo, di, syempre, balikan ko lang ha, nasa laot banda yan. Di ba? Nasa laot. Doon kayo natulog, doon kayo kumain, tsaka naginom.
2: Oh, doon kami nag-uwan sa laot-laot. Pero nakatali pa rin sa ano, sir, sa may pantalan yung bangka.
4: Oh.
2: Pinaurong-urong lang namin.
4: Kaya nga, di, tapos pagising ninyo ng umaga, nagulat na lang kayo, nakapatabi na.
2: Ano tabi? Mga last days pa lang sila na pagising ko na doon, natabi na.
4: Ano sa tabi na? Big sabihin, yung tao, hindi lumangoy. Tumabi na
2: hindi
4: eh.
2: Yung lumangoy, sir. Kaya ang damit yung, wala man imanda lang damit. Suot lang niya, yun lang ang suot niya.
4: Yun na nga. Hindi, sabi mo kanina, nagbihis eh. Nagbihis yun.
2: Oo, yun lang nagtaka ko sir, bakit nagbihis yun? Yun lang ang gisot niya.
4: Yun na, pinatabi niya.
2: Nandun na yung baldi niya sa bangka.
4: Oh, pinatabi niya, tapos maaaring pagtabi ng bangka sa fishport, nakatalo na ito, dire-diretso na, umalis na.
2: Oo, umalis, diretso na yun.
4: Hindi kaya, baka mamaya nahulog lang. Tingnan, hindi nyo nakita sa, sana ba kayo ngayon, nasa Isla Sombrero na kayo, nadyan pa kayo sa pier? Fishport.
2: Ano? Hindi. Ayun po sir, kung nalaglag din siya sir.
4: Oo, siyempre naginuman kayo.
2: Di, nandyan yung pira.
4: Oo nga pala, no? Ang pera naman ang nawawala.
2: Wala man ang pira. Di, hindi yung nalaglag.
4: Ano? Kala ko kasi dito yung panawagan natin, nawawala ito sa laot, abang nangingisda kayo, yung pala nawawala na may kasamang pera. Yung pala ito?
2: Diyan na sa tabi.
4: Sa tabi na, no?
2: Kitang-kita na siya sa pag nagtimbang sa isda namin.
4: Oo. Yung bang ano, yung kasama mo, kasi siya yung, ikaw na anto ka na eh. Tapos yung kasama mo, dalawa na lang sila nag-inuman, nakaabot ka pa ng pangalawang tanduay, di ba?
2: Opo.
4: Yung kasama mo na nakasama mo rin naka-uwi dyan, pati itong si Raymar, naubos ba nila yung tanduay?
2: Oh, nag-iinom pa sila. Pero ano, so, hindi rin nila naubos. Kaya naantok na rin yung isa.
4: Naantok na rin. Bakit ganun yung isa nyo? Si Raymar di naantok, pero kayo naantok dalawa. Yan ba yung tama ng tanduay?
2: Sagaling sa lahat, sir.
4: Ha?
2: Natulog yan sa papunta pirto.
4: Kayo gising, tapos siya tulog.
2: Oh. Kaya hindi siya naantok.
4: Kaya pala, oh. Pangit pala epekto ng tanduay, ano? Nakakaantok sa inuman? Delikado.
2: Eh, inano ko lang sila, sir. Pinasaya ko lang sila, sir. So, dahil sa pagod sa laot.
4: Oo, oh, eh, biroin mo.
2: Hindi ko man kasi...
4: Pinasaya mo na, pinainom mo na.
2: Pagal naman yan sa akin, sir, yung tao na yan. Sir, ba, hindi ko, ano ba, so katakalala, gano'n ang gawain niya.
4: Hmm. Sige, kay... Panawagan natin ito. Ikaw mismo manawagan para sakaling mapakinggan niya. Di kaya ano lang, namamasya lang dito sa puerto? First time niya ba dito sa puerto? Maglakad-lakad?
2: Aywan ko sir, kay mayroon ba yung mga kamag-anak mo dyan sa puerto?
4: Ito nga, pinapakita ko yung
2: pero picture. Sa pagdating namin, tagal naman yung nagsama sa bangka, parang ngayon lang ako naglakad.
4: Eh, baka may ano, baka gusto lang mamasyal maggalagala dito sa puerto. Pasyal sa, dapat sana nagpaalam, di ba? Kung halimbawa, ikaw ba kapitan ng bangka? Ano niya?
2: Ako talaga ang may-ari.
4: May-ari?
2: Ako pa ang kapitan.
4: O, di sabi niya, kapitan, ako eh, mamamasyal-masyal muna dito sa magandang tanawin sa Baywalk, ha? Marami kasing mga ano dito, pasyalan. Dapat nagpaalaman lang, di ba? O kaya may kikitain.
2: Oh, sana.
4: Ang problema, nawawalan ka ng 15,000.
2: Mm.
4: Wala kang ibang...
2: Hindi na yung mga sales, sir, kung...
4: Ha?
2: Ah? Kaya sinabihan ko man sila nga pagtulog ko, huwag na kayong maglakad kay maliwanag ang pirto, mahirap dito maglakad ng gabi.
4: Hindi,
2: Dawala man ang pira, yun ang tuloy-tuloy na talaga yung ano niya, sir. Hindi na yung sabi na mamasyal.
4: Pero matagal mo na itong tao eh. Mga ilang taon na ba?
2: Yung...
4: Yan siya, naging tao mo. Cheray Mardoro.
2: Mga sobra isang taon na sir. Ano yan? Tagal na eh. Tagal na yan dito sa kamay ko.
4: Oh, tagal na pala. Wala namang record sa'yo na mga walang pera sa kanya, mga ganun.
2: Wala lang sir, yun lang, isang beses lang.
4: Ito lang, ngayon lang nangyari. Kailan na nga ito?
2: Doon sa gitrabaho niya dati.
4: Oo.
2: Parang, ano raw, mayroon raw doon ano, pero ay siyempre, nagalang lang rin sa kaya, kay mabait man yung sarang yung bata na yan.
4: Mga ilang taon na ito, Kirimar?
2: Ano yan sir? Natao, 1993 natao. Mga nandiyan na siguro sa mga 30 kapi niya, 33.
4: Oh, bata pa pala to. Pambirang ginawa na, istapa ka na.
2: Wala
4: na
2: lang,
4: 1, 2, 3
2: wala
4: pa.
2: Lang ibang masabi siya, yun lang.
4: Oo, sige, ipapanawagan natin ito ha. Tapos, may contact number ka na gusto mong i-on-air. Baka kasi nakikinig ngayon yung kamag-anak. Yung mga kakilala ni Raymar, matawagan ka nang malaman kung nasaan ito kasi dapat mabalik yung pera kung siya may hawak.
5: Ano po sa ano sa El Nido kasi may nakapagsabi po na doon daw po sa El Nido.
4: Saan daw ma'am? Nasa El Nido na siya?
5: Hello sir?
4: Nasa El Nido na raw ito ma'am?
5: Hindi po. Kasi kahapon po may nag-ano po sa amin na nakita daw siya doon sa El Nido sa terminal.
4: O baka kararating lang ano, ng El Nido?
5: Opo, nakahapon po kasi 17 sila dumating ng puerto, 18 ng madaling araw siya nawala.
4: Oo.
5: So, tapos kahapon, 19 po kasi kahapon daw po ng umaga, nakita nung driver.
4: Ayun na, baka nandoon na yun sa...
5: Driver po ng tourist ang nakakita sa kanya.
4: Baka doon na mamalagi. Doon ba yung mga kamag-anak niya? Ande!
5: O?
4: Baka may dala kasi siyang pera eh. Yung
5: opo.
4: Sabi nga ni Mr. Mo, yung pera dala niya 15,000, to pinag-iisip ko eh. Baka namasyal dito sa Baywalk na kulangan pa, nag-island hopping pa sa El Nido, di kaya ganun? O may mga kamag-anak doon?
5: Ayun. Dati po kasi yung nanay niya, doon po yan nagtrabaho yung nanay niya.
4: Ah, okay. Baka puntahan niya yung nanay niya, no?
5: Wala. Nakakita na po kasi sa kanya kahapon. Kaya lang po, parang hindi mag-ano yung magulang niya maniwala kasi gusto talaga ng patunay.
4: Kasi
5: na nandoon talaga siya.
4: Oh, lahat naman ng halimbawa, sumbong 'yan. So ano 'yun natin? Mm-hmm. Trabahuin natin talaga 'yan kasi may sumbong nga eh. Hindi natin alam kung totoo o hindi.
5: Opo. Kung hindi po natin alam kung totoo 'yung ano. Mm-mm. Hindi.
4: Pero kung 'yan ang sumbong, sabihin natin, 'di ba? Kasi nasabi, baka sakali lang na makita uli. Nandiyan sa El Nido.
5: Opo, nagbabaka sakali lang naman.
4: Kasi sayang din ba, ma'am, pera? 15,000, malaking pera yan
5: ang
4: eh.
5: Ang gusto lang po kasi namin, makita siyang buhay, baka mamaya mapagbintangan niya kami na ganyan, ginawa sa kanya, gusto lang namin makita siya.
4: Ay, yung pera?
2: Wala yung problema sa pera.
5: Kahit ano lang po, yung mga ID na lang, maibalik niya, kahit yung... Kung gusto nilang bayaran na yung pera pag makita sila, basta ang ano lang po kasi talaga namin makita siyang buhay.
4: Ayun, noon. Kayo ma'am nag-aalala kasi syempre tao nyo rin ito. Baka mamaya singilin kayo ng pamilya na pinatrabaho namin dyan si Raymar. Okay. Tapos mababalita namin patay na, wala na. Yun ang iniisip niyo.
5: Ganun po kasi ang ano, syempre sa part po ng magulang, hindi po yan mawala na. Baka mamaya pinatay ng mga kasama.
4: Oo.
5: Kaya ang gusto lang po namin makita siya na buhay para makita ng pamilya niya.
4: Sige, basta kayo, pinapanawagan ninyo. Hindi naman sila nag-away sa bangka, no? Wala rin namang ano, ma'am? Walang...
5: Hindi po.
4: Oo, hindi tanong. Oo. Wala. Okay naman, kakasiyahan nga eh. Inuman sila eh.
5: Oo.
4: Oo. Basta ito, nawawala ito, may dalang pera, at bakit natin panawagan lang, mahanap siya.
5: Opo.
4: Tsaka maganda, maibalik din yung pera, ma'am.
5: Doon ba po siya nakita sa terminal ng ano, ng El Nido, kay Yulin Joy?
4: Oh, Yulin Joy.
5: Yun po.
4: Ah, sige. Banggitin ko ba yung number nyo, ma'am? Itong number na ito, kung sakali man, para kung ano, matrace pa nila kung saan.
5: Dito na lang po, ano lang din po kami, magkapitbahay lang kami.
4: Yung kausap po ba kanina, ano mo? Asawa mo?
5: Ano ko po yun, Bayaw?
4: Ah, Bayaw, okay. Itong si Raymar, ano nyo po ito?
5: Kauhan po nila yan sa anak buhay.
4: Ay, okay. Sige po. Sana makita, no? Sana makabalik din dyan. Baka ano rin? Baka tapos ng El Nido, balik din dyan sa Isla Sombrero?
5: Magbalik sa Isla Sombrero.
4: Oo, sana. Hindi, sana para ano ba? Bawasan na rin yung pag-aalala ni, ano? Ni
5: Oo, kasi nag-aalala po kasi talaga yung may-ari ng bangka.
4: Oo nga eh. Sige ma'am, banggitin ko yung number ha. Yung number po sa mga nakikinig ngayon kung nasaan si Raymar at nakita ninyo Raymar Duro. Ano bang palayaw nito? Toto?
5: Opo.
4: Toto?
5: Toto po.
4: Ayan, Toto. Si Toto po, kung nakita nyo ngayon, yan yung picture na pinapakita namin. Pangalan niya, totoo niya pangalan, Raymar. Pero kilala siya sa...
5: Opo, Raymar Duro.
4: Oh, Raymar Duro. Pero Toto ang tawag sa kanya, Toto.
5: Opo, ang palayaw po talaga dito sa amin, Toto.
4: Totoo. 0910. Ito po yung number. Kung alam nyo kung nasaan, baka mamaya wala na sa El Nido, mapunta naman na ibang lugar. 0912.
5: Opo.
4: No. 286-2055. Tawagan niya para makausap ba ninyo si Toto. Para saan ka ba? Kaya siyempre gaalala yung may-ari ng bangka. Baka mamaya anong isipin ng pamilya. Tsaka ba't dala mo yung pera na 15,000? Sa bagay ma'am, mahirap din kasi lumabas ng bangka. Mahirap din lumabas ng bangka na walang dalang pera. Yung may-ari nga, di na nakapunta ng ano? Ng City Hall?
5: Mm-mm.
4: Walang pera
5: Mm-mm.
4: Eh.
5: Buti na lang sir, may krudo pa sila pa-uwi ng isla.
4: May krudo? Ay, hindi.
5: May sobra pa silang krudo sa nilaot nila.
4: Oo, tsaka naibenta niya yata yung iba pang isda, di ba?
5: Opo, hindi ko kasi naano yung ibang isda. Kung nabinta sana nila kung nabinta nila yung lahat ng isda nila, malamang nadala lahat ng pera.
4: Aroy, hindi mas malaki ang madadala ni, kung sakali mas si Toto talagang kumuha, mas malaking madadala niya.
5: Opo, kung sakali siya nga.
4: Sige. Mahirap yung ano ma'am? Mahirap yung tanduay kasi nagpaantok talaga siya. Hindi mamalayan kung ano nung mangyayari. Hindi katulad nung isa.
5: Kahit po yung ID na lang po sana nung may-ari ng bangka, maibalik niya.
4: Sige nga ma'am, kayo ma'am manawagan ma'am. Mga nakikinig ngayon, sige po, panawagan niyo po. Para kay Raymar.
5: Ikaw na nung magsabi. Ngayon, manawagan ka nga
4: ba? Sir. Mang Nilo, nakikinig sila ngayon yung ating mga kababayan. Baka alam nila kung nasaan si Toto, si Raymar. Ano po ang panawagan mo?
2: Lapat, nawagan ako sa kasama ko na yung wala nung sanang hindi mo sanang mahalaga yung pira, yung ano ang mahalaga sa akin, yung ano lang, yung mga ID, pati yung mga recollect dyan sa wallet na kalagay. Sana hindi lang niya itapon.
4: Tsaka sana buhay siya, buhay.
2: Oh, buhay. Sana buhay siya.
4: Yan, tsaka na sana makabalik din ng Isla Sombrero ba? Kasi malayo na ng sumbong sa'yo na nakapunta na ng El Nido. Layo.
2: Kahit magbalik siya bukas, sir, wala man problema. Hindi man ako galit sa kanya.
4: Oo nga no, baka mag-isip yun na, teka ba, dala ko yung pera, baka galit sa akin si Kapitan Lin, Nilo. Baka ganun isipin niya. Pero balik man siya dyan, hindi ka galit.
2: Ay, hindi ako magalit sa kanya. Sir, tagal na yan sa akin. Tagal na yan sa akin yan.
4: Okay, sige po. Ta, salamat po ha, Mang Nilo. Kung meron mga update dito, magtawag salamat lang ko. Ha?
2: Ang importante lang, sir, mabalik lang yung mga ID.
4: Yun, ID. At saka siya ay buhay, di ba?
2: Oo, ganyan.
4: Anong mga ID pala laman ng ano mo, ng wallet?
2: Yung national ID ko doon, bago yung PhilHealth, sa mga ID booter doon yun, lahat yung ID.
4: Sige, kompleto pala yung mga ID mo doon. Ah, sige, Mang Nilo, salamat po ha.
2: Eh, salamat po, sir.
4: Mang Nilo, yung may-ari ng bangka, benta sila ng 15,900 dito sa Puerto. May mga natira pang isda. Ang naibenta lang muna nilang mga panahon na yon, September 18 ay nasa 15,900. Uminom sila ng tanduay. Dalawang longnik, tatlo lang sila. Yung palang epekto ng tanduay, oh. Pampatulog pala yun, pampaantok. Naantok agad si Mang Nilo. Pati yung isa pa nilang kasama, naantok din. Ang naiwan na para bambalisa raw, bago pa nakatulog yung isang kasama nila, nakainuman nila, nakita niya na balisa itong si Toto. Bullseye. Yun na. Bigla na lang pagising alas 3, umbihi itong si Kapitan. Pagtingin niya, wala na yung pera nila sa balde. Wala na rin si Raymar o si Toto. Sana hindi siya nalunod o nawala, di ba, yung mga ganun. Bullseye. Sana namas siya lang sa Baywalk. Sana totoo na nandun sa El Nido. Tapos, dala nga yung pera. Makauwi. Makita ka lang daw ng buhay ito. Tsaka yung mga ID may isa uli. Okay na. Hindi na galit si Kapitan sa iyo. Bullseye. Bullseye. 7:57 ng umaga. So, commercial muna kami. Babalik din po kagad.
6: XFM.
7: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, Moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3
6: D3.
7: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uli ng sakit.
15: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes